0: Nabawasan na ang madalas na dysmenorrhea ni Regine Tresero, taga-Kalumpang General Santos City, dahil sa kanyang pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
1: Matagal na po, ano kasi yun eh, hindi lang po every menstruation yung dysmenorrhea. Ano kasi parang every week, friend ko kasi nagtatrabaho ng pharmacy. Kaya ayun, nagpabili ako sa kanya kasi doon din ako nagtrabaho eh, sa pharmacy. Kaya alam ko po yung paano po gamitin yung Yaki. Ganun na lang po yung ginawa ko. So ngayon, ano na, hindi na masyado.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
2: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
3: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
2: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Angayan lamang, nasulayan ninyo.
5: You're on Rewind Sunday. Rewind.

0: May bayang nga kuwang uyaba. Ako ang gikuyog sa buwang balay. Paray pa ilailaw na sa ako ang lulo ng milyonaryo.
1: O niya, pre. Unsa may nahitabo?
0: Karun, akong uyabre. Lula na ako ang hinampang.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
6: Juan, po na po yung katol-katol sa lawat ng nilabuyang daw.
7: Tapos?
6: Yan, ako ni Epla, sir. Nauga naman po.
7: Kapila po ka mga haplas po?
6: Juan, nagsahay, buntag, usahayog, turapon.
7: Kung sige gamit yung mga haplas?
6: Yes, well.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
8: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
10: Ka-cute ni Maoy.
11: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Nirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
12: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
11: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Nirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
3: Rewind Sunday. The greatest songs of yesteryears on 105.7.

0: sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
1: Ikaw na!
2: Rewind Sunday.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki. Mayong adlaw na usab kaninyong tanan. Ako po si Mami Joy. Makikuban na usab kaninyo din sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan ingatan hatod ka nato sa Yaki Herbal Laboratory. Ang tiggama sa mas epektibong haplas ang Yaki Herbal Oil. Kidi Yaki Vitamins, kidi Baby Soap o Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap nga magpakinis sa atong mga kutis o ang Yaki Herbal Capsule nga magpalimpyo sa ato ang kalawasan o ang produkto nga atong gihisgo mas epektibo, dapat subukan ninyo. Ang Yaki Herbal Oil, mga higala, epektibong tambal kini sa mga sakit sa panit tungod sa pagka-epektibo sa mga herbal plants nga sagol ni ini. Kung doon na kay katol-katol, kanunaya ang pagpanghapla sa Yaki Herbal Oil. Actually, sayon ra kaayo kini, mga higala. Dili kagyud matakdan og katol-katol kung kada gabi maghaplas ka og Yaki Herbal Oil. Kanang scabies, usa sa klase sa sakit sa panit, unuka. In short, kurikong. Mulag ra, lain ra kaayo pamation na kurikong. Murag Englisho na lang na to, scabies. Social, anya, kurikong ra di ay to. Kung kanang klaseng sakit sa panit, pertinang katula tungod sa pagpamaak sa ginatawag nga borrowing mite. Gamay nga mga hayop sama sa pulgas sa Bisaya. Ang uban, purgas, usurot na nakatago sa ilalom sa panit sa usa ka tao. Ginatawag kini nga Sarcoptes escabei. Kasagaran mo katol kini, inig magabi eh. Dito na ang kinalutay sa lubot. Makatakod kini, pinaagi sa direktang skin-to-skin contact. Kana ka ng saghid-saghid. Makatakod yun na, tingala ka nga ala. Nasaghiran ramang ko ni ko. Ano nga ngatol naman ko? Unsa may hinungdan ni ini? Ang mite mao nagadala sa scabies sa tao. Gamay kaayo kini, dili na makita pinaagi sa mata lang. Kinahanglan gamitan ni mo kini og microscope. Pastilan mo palit patag microscope og kabalo mo didto mangitlog kani ilawom sa panit og mupusa sud sa tulo ngadto sa upat ka adlaw ang mite larvae. Musa ka na sa panit, didto mukalat na kana sa alaing-laing parte sa atong kalawasan. Arang! Rabagayong katulan ni ini. Hulaton pa ba ka na nato nga ato ng masinatian? Unsay ang ngayon imong buhaton aron mapatay ang mga insikto nga atong ginahisgutan sa mga tiguang manghunad na sila og nilat ang dahon sa bayabas. Kabalog manghunad, manghugas, kalawang punani nga pagkabisaya. Ang uban muhumol sa dagat, unya inigkahuman, haplasan dayo no Yaki Herbal Oil. Kanunaya ka na, hangtod nga mamatay ang mga kagaw. Likay usap ang pagkaon sa mga nagka-lain-lain. Kanang kalanunon nga makapasamot sama sa hipon o ulang, crabs, ginamos, mulad o uban pang mga parat. Abi ninyo mga higala, Yaki Herbal Oil, maayo nga solusyon alang sa mga sakit nga atong ginahisgutan. O sige mga higala, atong paminawon kaning ubay-ubay nga mga text messages po gikan sa ato ang mga kababayan. Ingon dire, "Hi Mami, nagpasalamat ko sa Yaki Soap. Ingon man ang Yaki Liniment Oil tungod kay ako ang buni baga nakaayo gisabunan nako og Yaki Soap pagkatapos ako ang gihaplasan og Yaki Oil. Karon wala na, naulian na in town." Si Ryan ni Brigula na taga Palakapaw, Quezon, Bukidnon. 0937-7392-889. "Hi Mami, salamat sa Yaki kay naayo jud ang katol-katol sa ako ang anak. Tungod lamang yun ka na sa Yaki Liniment Oil. Linlin di ay ni taga-Kapatagan. 0930-7451-319. Ania mga higala, atong paminawon ang pagpamatuod sa atong mga kaigsuunan kung unsa ang ilang kasinatian sa paggamit sa mga produkto sa Yaki. Dali na ayo ang samad sa anak ni Henita Poblite, taga Kasisan, Malaybalay City, Bukidnon. Gihaplasan lang sa Yaki Liniment Oil.
1: Mga 1 year siya pinagubag ayang ulo. Nanadlo kay ko ba? Ay nakaingon sa kuwa nga, try ko na ng Yaki Oil. Tumamoto nga, naulian na iyang hubag. Hindi ko post na ayo. Dapat na kung tutuloy na ibukol ba? Nagtry ko sa Yaki no, capsule o oil. Okay na siya. Salamat kay kuya sa inyong produkto.
2: The best of me. Love you, call me Cheeky Yashi.
0: Pwede mga higala, wala na kaytay igong oras para ipadayon pa kining atong programa. Kung aduna ka mo'y mga pangutana, aduna ka mo'y mga suhestyon. Ayaw ka mo pagduha-duha. I-text lamang ka na din sa 0928-6767-031. Ako po si Mami Joy. Nagpapasalamat po sa inyo. Huwag po ninyong kalimutan. Laging tandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. Salamat po.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Rewind Sunday.

0: 105.7.
1: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
2: Oh, tinuon siya na. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magkawasan din dito, kura pupurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika. Nawagtang ang daghang pimples o nihamis na ang naong sa bana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
3: Natistingan dyan ako. Kanang kwan mo to kuya, nagpapalit ko kong bana o kanagining Yaki Whitening Soap kuya. Hoy akong gipasabon sa iyang naong, ikahuman kuya. Butahan ko na mo atong Yaki Oil. Ini kahuman niya kaligo. Maalala kuya ba na wala iyang bugas ni hamis o ni puti iyang naong.
1: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Ate, ano yan?
0: Rewind Sunday. The greatest songs of yesteryears on 105.7.

0: Sulat sa Kapobrehon. Dear Tatay, paliugin tahun ko og padala og brief. Kaya ako ang brief. Buslot na. Nitubag ang tatay.
1: Dear Ana, agwantahan na lang ang buslot ni mga brief. Ako gani, gastil na lang.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado kapsul atong paminahon o.
6: Itong ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man doon, may mga na yung isis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, istorya naman ang inyo ha, huna-huna na na.
7: Kung saan ipatik niyo masaya?
6: Ganado. Kaya pag kauman, dito tingala na ginyo, ito naman, kurang nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Kung saan ginatik niyo mo siyang, itagaan kong ganado. Ginatagaan na, kung saan naman ako siya nga, kanitili walang dipiktuan ito eh, pag-condition ni salamat. Was pre, alay sa ang sana ning pingin ko ganado pre testingin ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na ka na maglalis usahay ang kabalo bayat sa itong misis na usahay matingala man naman siguro ipalabi ni tawala ni hindi naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap kaya kaya pagkabuntag yan to alay ko na ara tayo kay pre salamat kay pre ako kay pasalamat ni marini mo yan nadiligan ng bulak ba.
8: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
9: Naayo ang allergy sa panit sa baby ni Saira Jane Bariga, taga Canlaon City, Negros Oriental. Gisabunan lang og Yaki Baby Soap.
10: Tinoldoy ako ya kay allergy di siya sa tanong sa tanong sa unsa ra ko isabon man abi to iyang dalunggan kanang magduga manggood nya iya pung ulo basta nang iyang panit ba kanang magpanukal-ukal bitaw basta laen nga gamito na kong sabon nya. So problema lagi ko kuya kay unsa ako itambal ba nya ni sulay kanang inyo bitong product nga Yaki Baby Soap nya. Baru bigyan siya nakaayo kuya kanang nauga na gid wala na gid ron.
9: Yan ang Yaki Baby Soap, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
2: Kakyute ni Maoy!
3: Joy FM! You're on Rewind Sunday. Rewind

0: 105.7.
1: Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
2: Juan, po na po yung katol-katol sa lawat ng nilabuyan daw.
3: Tapos?
2: Yan, ako ni Eplasan, nauga naman po.
3: Kapila pa ka mang haplas po?
2: Juan, sa bunsa, gusahin ito hapon.
3: Kung sa gigamit mong haplas?
2: Yes, well.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika. Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa ihang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
4: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL, diretso na abot na dere.
5: Oo.
4: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka, kay wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan ako ito, duwa ka pad. Na, naayo?
5: Duwa ka pad lang yan, Gino?
4: Duwa ka pad, wala na yung lahing, kay wala may kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
5: Oo.
4: Okay, man.
1: Mauk ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, May May Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masungpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store.

0: Kumusta mga higala? Chain smoker ka ba? Bisan pa unsang klase sa pagpanawagan, pagpanghadlok sa imong mga miyembro sa pamilya, maskin sa Department of Health, sa daot ang epekto sa pagpanigarilyo, wala kini epekto kanimo? O nisulay ka na o undang apan naglisod ka? Ako si Kuya Loy. Uban na usap kita sa itong programang kahimsog sa panglawas atong ampingan kon KPA nga hatod sa Kanami Marketing. Bita mga higala, lisod yung kayo undangon ang bisyo nga pagpanigarilyo. Hilabi na kung taas ng panahon ang imong gigahin sa maong bisyo. Kay bisan pa kabalo ka na sa daot ang epekto, mura ba og buta bungol na lang. Kay gipangita man kini sa imong sistema. Kasagaran ang imong prinsipyo, mamatay ra mang gyapon, bahala na. Ang uban gani, muingon nga dili sila muundang og pagpanigarilyo kay nikutin na lang ang nagtapot sa ilahang baga. Kay kung wa pa nikutin, mataktak na ang baga, patay gyud. Ang dili usa maay na mga higala kay wala na na matikdi nga naghimo na day og dakong daotang epekto ngadto sa mga miyembro sa pamilya. Kaya ang tinuod, mas grabe man ang ihatag ng balatian ngadto sa mga non-smoker kanang makalanghap o second-hand nga smoke. Kaya apil tong sakit sa mga smoker, ilahamang malanghap. Uban sa daghang mga nagasulti, nga undangin na ang bisyo sa pagpanigarilyo, apil na usab kami diha, nag-aawhag ka nimo nga undangin na kana. Ang kampanya batok sa pagpanigarilyo, gihugtan pa gani sa gobyerno. Gibawal ang pagpanigarilyo sa mga public places o adunay gitagana nga penalidad ni ana. Unya, kay diabetic na mag-unsa na lang. Nasayad ka ba nga mas taas ang risko sa mga taong dunay diabetes? Unya, wa pa sa gihapon ni undang sa pagpanigarilyo. Nasuto sa mga pagtuon nga mas mubo ang kinabuhi sa mga diabetic nga smoker kumpara sa dili smoker. Ang tinuod niya ng mga higala kay dili man diabetes ang ikamatay ni ini. Kung dili ang mga balatian o mga komplikasyons. Kung diabetic ka na gani unya, sige pag-iapag ang panigarilyo, mo sticky gyud. Lapot kayo ang imong dugo, maong dili kaayo makasirkular kini sa tanang kaugatan. Mabarahan ang agianan sa dugo. Hinungdan, diha na mitabo ang stroke at akihon sa sakit sa kasing-kasing. Ang pagpanigarilyo, nagapataas usab sa level sa asukal sa dugo. Nagapabawas kini sa kadaghanon sa oxygen nga mag-circular ngadto sa tanang kaunuran sa tibuok kalawasan. Nagapasaka usab kini sa level sa taba sa dugo, kay dili man makasirkular pag-ayo ang dugo sa tanang kaugatan, hinungdan at akihon sa high blood. Aron matudluan ang kaugalingon, nga undangon na gyud ang pagpanigarilyo, kanunaya ang pagmonitor sa imong blood sugar level. Muna makita na imong blood sugar level, nisaka na pod, muundang na gyud ko. So mas maayo usab nga magpatabang ka sa imong doktor. Mas maayo usab nga piliw nimo ang doktor katong dili usab chain smoker, kay magpareha na gyud mo. Kay moingon ka, akong doktor gani, wa mang gani mo undang, so way rason nga mo undang ko. Amo na may tabo, pareho namong duha. Importante sa mga higala nga kung na-diagnose gani nga diabetic ka, regular gyud ang pag-inom sa imuhang maintenance nga tambal. Kining Serpentina Plus Herbal Capsule, dako usab kayo mahimo, aron maubos ang blood sugar level. Dili pwede nga ihunong ang pagtumar sa contra-diabetes nga supplement kay dunay panultihon nga once a diabetic, always a diabetic. Tabangan gyud ang kaugalingon, pinaagi sa pagbag-o sa naandan nga dili maayong lifestyle. Kinahanglan mo kaon ka og gulay og prutas nga ubos sa glycemic index. Ubanan sa regular nga exercise, pagpahuway og tarong, i-maintain ang ideal nga timbang aron makontrol ang taas nga level sa blood sugar. So kung pasagdan nimo ang diabetes, maghimo kini og komplikasyon sama sa pagkabuta, pagkadaot sa bato kon kidney, pagputol sa parte sa lawas tungod sa gangrene, pagpaminhod sa mga kaugatan, impotency. Musugot ba dai ka nga di na mo tindog ang imuha? Na dili ba dili man? So punggi na ka na. Og daghan pang mga laing mga balatian mga higala. So busa kung isa ka na gani ang blood sugar level, tumari na ka na sa Serpentina Plus Herbal Capsule 3 times a day kay makapanormalize man kini sa imong blood sugar level. Kining Serpentina Plus Herbal Capsule mga higala ang sagol ni ini kanang pait pas panyawan nga Serpentina unya inubanan usab sa luyang dilaw kon turmeric. So sulay na pag tumar na sa Serpentina Plus Herbal Capsule, okay?
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano, taga Cotabato City dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Nag-glido ang yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada po doon sa Serpentina.
0: Muna mga higala nga, kung doon na kayo pangutana, ayaw gyud og kaulaw, ayaw pagduha-duha, pag-text sa tuwang text line 0977-1825-833. 0977-1825-833. Okay, manamilit na ako. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Ako si Kuya Loy.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.

0: 105.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: UTI, dito ako. Dito ang itong. Dito na ako. Nandito ang gulidog po ko. Kung di nakilabod ko, sinasanam ako ang pinulitong ko ng capsule ka ko ang Yaki. Iinom ko 3 times a day siguro to.
3: Mga pilapod ka, adlo ni mo giinom to?
2: 3 bitra. Dahil nawag pa. Nga
1: yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan, Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
4: Juan, po na po yung katol-katol sa lawat ng nilabuyan daw.
3: Tapos?
4: Yan, yeah, ako ni Eplasan, nauga naman po.
3: Kapila po ka manghaplas po?
4: Juan, sa buntag, sa hapon.
3: Sa gigamit mong haplas.
4: Yes, well.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
6: Ikaw na!
7: Joy Rewind Sunday. The greatest songs of yesteryears on 105.7.

0: Usa ka adlaw, sadyang naging istorya ang lalaki sa parot.
1: Hoy, parot. Kabalo ka may istorya. Tingap! Tumag na yun, tumag!
2: Oo, kabalo ka may istorya. Ikaw, kabalo ka malupad? Lupad na yun! Lupad! Lupad!
3: Basta joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Ganahan ka?
6: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
7: Itong ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man gundi mo, anay ang misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, turya naman ang inyo ha, huna-huna rana.
8: Masang ipatik ni masaya?
7: Ganado. Nga, pag ikaw man, dito, tingala na ginyo, ito naman, kurang nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Ang sabi ni ginatik ni mo, siyang, gitagaan kong ganado. Gitagaan ako, sagyan naman ako, siyang, kanitili walang dipiktuan ito eh, pag-condition ni salamat. Was pre, ala isang isa na nang tingin ako ganado pre, tingin ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na ka na maglalis usahay kabalo bayat sa itong misis na usahay matingala man naman siguro ipalabi ni tawala niya di naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap o ya kaya pagkabuntag yan to ala ko na ara tayo kaya ka pre salamat kay pre ako kay pasalamat imarin mo yan nadiligan ng bulat ba.
9: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
10: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nga sulayan ninyo.
3: Ikaw na!
12: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
13: You're on Rewind Sunday. Rewind

0: Capsule.
1: Dili nga gi, hantod karon.
2: Ngano pod?
1: Eh, murag di na mo ko kalako kung di ko kainong bilungga. Sakit ba di?
2: Ang imuhang tiil.
1: Ang imuhang tiil ko.
2: Oo.
1: Naminhod. Pero... nang sa akong amahan, kuan ba itong nag-isanyos pa ko, polio ko.
2: Oo.
0: Mao ka na ang Bilungga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphaid Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
4: Ikaw na!
5: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
6: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
5: Free vacuum, free armor oil, og free tire block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
7: Rewind Sunday.

0: Ang atong programa gidalit sa Yaki Laboratory nga nagahimog epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil. O sa kinika alternative medicine, kini Yaki Vitamins, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Capsule, at syempre ang Kopi Yaki 7-in-1. Ang mga produktong ito mas epektibo kaya dapat masubukan ninyo. Nakasulay na ba mo? Kung wala pa, nahala. Ang Yaki Herbal Oil nga adunay sagol nga galain-laing mga epektibong herbal plants, epektibo kaayo sa galain-lain nga mga balatian. Hilabi na ang kasakit na dala sa almoranas, aray. Ang almoranas, mauna ang ugat sa palibot sa anus o kanang lubot nga nagahubag, namumula o lumago ng higit sa normal kon mudako nga murag musudlot. Sakit kaayo na unya hadlok pagyud mga higala, pular magid kaayo. Apan kini dili tantong seryosong kondisyon apan sagabal sa kadaghanan. Pero seryoso na na kung usa na ra kapulgada ang mugawas. Mailang nag-igo ra na mo pula-pula, mo hapdos, mo katol, pero og pasagda na nimo, mudako na, matingala ka na og usa na kapulgada ang mugawas, di nakabalik, operasyon gayod ang imong dangatan. Kasagaran sa mga maapikto hani ini ang mga nagaedad nga gikan 40 ngadto sa 60. Ang klase sa almoranas depende kung diin kini mo tubo. Ang internal hemorrhoid, kung diin ang ugat sa lubot mamahimong mudugo nga walay gibati nga sakit. Matingala na lang kakaing imong hugaw adunay dugo. Ang kulay pulang dugo sa dumi o popo ang kasagarang sintomas niini. Ang prolapse hemorrhoid ang posibleng musudlot sa gawas sa anus o lubot. Mamahimong mubalik ra kini sud sa tumbong o mamahimo usab ipasud apan pag-amping kay basig ma-infection ka na. Ang external hemorrhoid ang ugat sa gawas sa anus ang hinungdan. Motong giingon ako nga inig usa na kapulgada ang mugawas ni ana mo deklara na gayud ang doktor og operasyon kay critical na kaayo ka na kung ma-infection. Usahay mo katol kini og usahay mabuak og mudugo. Parehas sa varicose veins ang mekanismo sa almoranas. Ang mga veins agian sa dugo pabalik sa atong kasing-kasing. Kung ma-pressure o puwersa nga muharang ang dugo pabalik sa puso, mudako ang mga veins sa atong anus. Ang pag-utong kung mupupo mo'y makapa kusog sa pressure nga hinungdan sa hemorrhoids. Ang mga taong dunay tsansa mataptan niini ang mga adunay myoma kanang mga babae o paglaki sa prostate kung sa mga lalaki, pagkarga og mga bugat og uban pang grabing buluhaton. Aron malikayan kini kaon og daghang fiber. Asa man kini makuha ang fiber? Daghang source niini, kaon daghang prutas o gulay, inom daghang tubig, regular nga exercise, inom kanunay og Yaki Herbal Capsule. Muna, katulo sa usa ka adlaw, buntag o tuhapon, og haplasi ka na og Yaki Herbal Oil. Kung kana ang imuhang buhaton, ang Yaki Herbal Capsule, ubanan og pagpanghapla sa Yaki Herbal Oil, giingon kininamo karon kaninyo. Makapahuway gyud ka kung aduna kay sakit na almoranas. Dali na wagtang ang almoranas nga gibati ni Michael Econas, bana ni Joy nga tagabahada Davao City. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule.
1: Imo ang banat daw sa puto siya.
2: Ay, almoranas.
1: Unya.
2: Sige, pahidad lang niya ako na wala. Yaki Capsule.
1: O sa yung gipahid?
2: Yaki Oil.
1: Mga kapila lang po siya nitumar og Yaki.
2: Uwis na.
1: Wala siya mo sugbat utro. Sugat nakainom og Yaki. Nao ni balik pa.
2: Naa, pero gamay na lang. Hindi nakaayo pero sa una.
0: Normal na ang blood pressure sa bana ni Joy Kawasa, taga Jose Abad Santos, Davao Occidental. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule, katulo sa usa ka adlaw.
3: Oh, yeah, tinuon na. Ako nga stan ba? Nagtumar siya ng kuan, Yaki Herbal Capsule. Nga karon, arang-arang naman, uli-uli naman yung lawa. C-H-I-K-I-Yaki, the
0: best to me. Ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya, pero naabot na pud ang ato ang oras mga higala. So dinhi na lang usab kita kutob dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan ang tod sa sunod natong panag-uban. Kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928 676703. 3-1. Naku po si Mami Joy, maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: 105.7
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
2: Dali ni Hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
3: Oh, niagay ko sa Hermosa ni Hamis jud akong panit. Dali ta koy bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niangay man
2: ta. Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Oil, o Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ka-cute ni Maoy!
6: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
7: Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: Nay, nay, ingon ko sa ako classmate nay, anak daw ko slikin kawayan. Kinsa ray akong papa, nay? Anya, ambot in tawon na. Kwapod ko, nakahibalo na. Kay blan out, manggutong higayuna.
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Juan po, napoy katol-katol sa lawas ng nilabuyan daw.
6: Tapos?
5: Yaan na akong i-hapla sa nauga naman po.
6: Kapila po ka mang haplas po?
5: Juan, nagsahay buntag, nagsahay
6: sa gigamit mong haplas.
5: Yes, oil.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Dito sa Joy, enjoy!
2: Joy FM!
8: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental. With regular and family rooms to choose from, our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions. Complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day, with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
2: Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
3: Parang ilog ng manok.
4: Uy, ang laki. Tapos, ano ho yung ininom ninyo?
3: Yung Yaki Capsule po.
4: Tapos?
3: Yun lang man ang parang naglambot siya, tapos hindi na siya nagsasakit.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika.
5: Dali ng anak o gula ni Agi og panuhot samtang nagburos si Fee Sinawilan taga Punong Grande, Banga, South Cotabato. Kay kanunay siya nga nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
3: Mahuman ko ligo, magaplas din sa Yaki Oil. Tapos bago ko matulog, magaplas din ko Yaki Oil gihapon. Halis nung pagbuntis ko, sige ako magaplas Yaki Oil.
5: Mao ka na ang Yaki Liniment Oil, mga higala. Mas epektibo dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
7: Ka-cute ni Maoy!
8: Nangita ka ba og Ukira Coffee, Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
9: Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Ingunila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba diay nako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7.
4: Joy FM.
3: Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: 105.7 Joy FM.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: UTI

0: Nainom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
0: 3 litra. Dahil naroon pa. Wala nito.
2: Yan ang Yankee Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga Mabuhay, General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabag pa siya.
0: Nagahaplas lang ko pirmi o ka ng Yaki hanggay matulog. Pagka kuan, gali lang naman ako.
1: Kung ikumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
0: Ay lahi, kaya katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko ka ano dito ato sa Yaki. Dugay-dugay po na kong liver ato.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
5: Joy Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: All right, class. Good morning. Our lesson for today is about spelling. Okay, Butyak. Tindog. Spelling are a god ang success.
1: Bye. Doha ba to ka S ang success? Umbut ni mo ba? Hinaajun ni mo ba? Uy, Bisaya kayo ka. Tuluhan na pre para sigurado.
2: Basta joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
6: UTI, dito ako pala. Dito ang itong dito na ako. Nandiyan sa dugbog ko. Kung di makilabog ko, sinasanam ako ang pinag-iog ko ng capsule na ko ang Yaki. Iinom ko 3 times a day siguro to.
7: Mga pilapod ka, adlon ni mo giinom to?
6: Hindi, tra. Dahil nalang pa. Wala na ito.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
8: Inuodin na iya.
7: Kumusta na ron?
8: Wala na ni bukol.
7: Unsa ka dako itong bukulin?
8: Maranag ka ng tutud na bita sa kamot na to.
7: Unsa
8: na
7: kinimuan mo ato?
8: O, nanginom ko ato. Upat lang ka iskabya.
7: Unsa klaseng produkto sa Yaki?
8: Yaki Capsule. Nagihaplasan na po na ako sa iyang Yaki Oil.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessive Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: 105.7 Joy FM.
1: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano magud akong manghud ba? Nagagma siya, daghantay sa pangos. Dihaplas lang mo, Yaki, uwin, sa gagabiin. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis man ko. Mopod akong ginahaplas. Akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Cap, Sunog Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Farmacia Prema, L8 Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
5: Mami, thank you po.
0: Joy Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kidi Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
6: Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: Yoshi, Shiki, Yaki.
1: Hello mga higala, ani ana usab ta. Ingon na pod na sila, Mami Joy na pod ni. Mga higala, abi ninyo mas maayo kung inyog yung atngan. Kaning lima ka minuto nato nga ato ang ginahisgutan. Kaning atong programang Yaman ang Kalusugan ingatan. Dako kay nagikatabang sa ato a. Kabalo mo ako man, bisan man kon ako samtang naga istorya sa inyo. Ako man malingaw ko sa akong kaugalingon kay makaingon ko nga oops kini wala pa nako ni nahimo o di ba so ato ning paminawon ha dalit ka nato sa Yaki Laboratory nagahimo og epektibong Yaki Liniment Oil usa kani ka alternative medicine kini Yaki Vitamins hermosa kojic whitening soap Yaki Baby Soap Beauty Soap og ang Yaki Herbal Capsule syempre ang ato ang Kopi Yaki 7 in 1 ang maong mga produkto mas epektibo dapat masubukan ninyo. Ang Yaki Liniment Oil, epektibong tambal sa mga samad o skin allergy. Usahay dunay infection sa panit na dugay maayo, magsigi o balik-balik. Kung doon na kaniini mga higala, mas maayo nga imo usa tan-aon ang imong lifestyle. Basin poor ang imong hygiene. Oo, basin poor ba? Dili five. Kanang wala na matulog na lang tagwa na ihugas-hugas, wala na ilimpyo-limpyo atong mga kuko. In anak god, wala na tayo ligo-ligo. Wala na tayo toothbrush, pastilan. Dili ka nagapanglimpyo sa lakton nga pagkasultig. Dili ka nagapanglimpyo sa imong panglawas. Mukaon ka o makapasamot sa balatian. Hilabi na ang bulad, ginamos, talong o sobra katamis. Mga higala, ayaw yun ninyo maliita ang inyohang kaugalingon, no? Nga maingon mo kay magsigi lang mo og gulay kay pobre mo, wala mo nakahibalo nga ang pagsigi og ka og gulay makapataas na og kinabuhi sa tao. Naay gi feature sa TV oh, 118 years na siya ang iyang edad. 118 na ang edad usa ka babae nga okay ni unya galakaw pa. Ingon niya ang sekreto sa iyang pagtaas nga kinabuhi mao ang pagkaon og gulay. Dili gyud siya mukaon og karne mga higala. Kung naandan na nato ang pagkaon og mga dili maayo, siguro magkuan na ta. Maghinahinay na ta og bag-o. Kung naandan nimo kinilikay na hinuon ang pagpang og ganing enetika. Balikan nato mga higala kaning hinungdan sa mga pagkasakit nato kanang dili pagpanghinlo sa kalawasan. Likayan nimo ang pagkaon nga dili makaayo sa panglawas og siyempre hinlo gyud ang ato ang lawas. Ang pigsa mga higala, kung ma-infection na kini, magnana na kini. Inig mo nana na gani ni, maunong sakit na kaayo. Ilabi na katong nana, nga adunay sagol nga dugo, magngut-ngut na siya mga higala. Ang dermatitis, magpula kini. Usahay allergy sa sabon, chinelas o gloves. Ang eczema, kung ang samad nga nagabasa o dunay nana, katol, eczema na kana. Ang alipunga o sa ka-fungal infection sa mga tudlo sa kamot o tiil. Inana na nato dapat sabton mga higala. Ang maong mga balatian kayang tambalan ka na sa Yaki Liniment Oil. Ang imong himuon lang, limpyohi ka na, trapuhi o limpyo nga panapton, basig ihugasan ni mo. O niyang imong trapo, hugaw po, maura po giyapong istorya ha. Mas mukapyot na tong kuan, mga germs kahit limpyo na god ang samad. Kailangan malinis po yung mga gagamitin natin. Limpyo nga panapton o haplasi dayon sa Yaki Liniment Oil. Kung dako-dako na nga samad, pagbasa o cotton, gapas, unya tapot dito sa maong samad aron mahumulan ka na siya o Yaki. Matag karon og unya aron dali mamatay ang kagaw nga mo ay hinungdan ni anang imong gibati. Dali nawala ang sakit og hubag sa kamot ni Jennifer Anunag taga Pinag-an Ormoc City Lady. Naghaplas lang mga higala og Yaki Liniment Oil.
2: Sakit na ako sipo di ko ka kuan kay moral ni murot kag kalit naginilak na ko nya nagulo na ko man nagpalit ra gud tanang Yaki biato lang sisingan nya. Wa may si minutos ni kuan na og sakit ni gulo kanin dat ba ani eh, pasalamat ko sa inyo ka ubanan og panlangin ang inyong produkto baling duta jud kayo. Salamat sa kayo.
1: Ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya pero Naabot na po ang ato ang oras, mga higala. So dinhin na lang usab kita kutob dinhin sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan. Ang tod sa sunod natong panag-uman, kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-6767-031. Naku po si Mami Joy. Maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. The best of folk, rock, and country.

0: 105.7.
1: Wala naglisod sa pagpanganak si Albie Yaon, taga Mabuhay, General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabag pa siya.
2: Nagahaplas lang ko pero may huwag ka na Yaki Hinday matulog. Pagkakuan, dali lang ang mga anak.
3: Kung ikumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
2: Ay lahi, kaya katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko kaano di dato sa Yaki. Nagdugay-dugay po na kong labor at
1: tuloy. Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
4: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Ate, ano yan?
0: The best of FRC.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM. Sa Caraga, 105.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: Mga pila po ka adlaw ni mo giinom to?
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Dito sa Joy, enjoy!
4: Joy FM! Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: The best of folk, rock, and country.

0: 105.7.
1: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
2: Bilunga Gold, hantog ka rin.
3: Ano po?
2: Eh, murag di naman ko kalakaw kundi ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
3: Ang imuhang tiil.
2: Ang imuhang tiil ko.
3: Oo.
2: Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong 10 anyos pa ko, polio ko.
3: Oo.
1: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: The best of FRC.

0: 105.7.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan. Ako po si Mami Joy. Oba na po ng mga higala. Dine sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan. Ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang tao, basta nagkaedaran na, dili na gyud, kaligayan ang lain-laing mga balatian. Depende sa iyang lifestyle, mga higala, sa panahon sa iyang kabataan. Ay, manghay-hay na lang o iyang mahinumduman. Usa sa balatian nga muhapak sa mga edaran na, mao ang taas nga level sa kolesterol. Nakasagaran makuha sa dili healthy nga mga makaon o kulang sa exercise. Ang turmeric o luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold, mapalit na karon sa mga butika, mga higala. Epektibo nga makatabang aron manormalize ang level sa kolesterol. Kana kung motuo mo, mga higala, ha? Muna nga maayong pagpasabot ang among ginahimo sa inyo, ha? Nasuta sa mga pagtuon nga ang pagkonsumo sa luyang dilaw, makulangan niini ang kolesterol sa lawas. O kana kung gina-apply pod ninyo ang inyohang healthy lifestyle, mga higala, ha? Kung galisod ka og pangita sa luyang dilaw og hassle na kanimo ang pagprepara, mas maayo kining Bilongga Gold Herbal Capsule na lang ang tumaro nimo. Kay makasiguro ka pa nga eksakto ang imuhang mahatag sa lawas. O, kay naa may milligram na. Makatulo sa matag-adlaw ang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala. Importante gyud nga tama lang ang taas sa kolesterol. Kay kung padayon nga sobra kini kataas, mamahimo kining hinungdan sa mga seryosong balatian. Basta normal ang level sa kolesterol, malikayan ang balatian nga sakit sa kasing-kasing, high blood o diabetes. Kada bulan sa Pebrero, ginaselebrar ang Philippine Heart Month, kung diin mismo ang Department of Health ang nagaaghat sa katawhang Pinoy na ampingan ang maayong panglawas, likayan ang sakit sa kasing-kasing, pinaagi sa pagkontrol sa kolesterol level. Mo nang February 14, ingon nila Heart Month o Valentine's Day, o araw ng mga puso, o inana na siya. Walay sintomas ang taas nga kolesterol level, apan mamahimo kining magresulta sa pagguot sa dughan, atake sa kasing-kasing, stroke, diabetes o guban pa. May tabo kini basta mo sobra ang triglycerides o low density lipoprotein o LDL kolesterol nga makasagabal sa sirkulasyon sa dugo sa lawas. Aron malikayan ang triglycerides o LDL cholesterol, kon bad cholesterol og mamintin na ang high density lipoprotein o HDL cholesterol, kon good cholesterol, himo ang food supplement ang Bilongga Gold. Apili usab sa paglikay sa bisyo nga alak og sigarilyo, mga higala, kay may useless man ka ng ato ang inom-inom og mga supplement o mga tambal-tambal. Kay kung kuya, upod kaayo ka nga muyuhot og sigarilyo og mula-la anang makahubog ng mga ilim nun na kargado kaayo og alkohol. Kinahanglan gyud dunay regular nga exercise aron matabangan ang sistema nga matunaw og mapagawa sa lawas ang tanang dautan nga mga elemento. Gani ginarekomenda ang pag-exercise sa 150 minutes sod sa usa ka semana, apan ang maong kadugayon sa pag-exercise tunga-tunga on rapod. Halimbawa, 30 minutes nga paglakaw-lakaw aron karong adlawa, pagkaugma, pahuway, dayon sunod adlaw na pod. Ana good. Kung ginahimo na nimo ang maong mga butang, piliya usab ang imong mga ginakaon. Dapat kulangan ang mantika sa mga ginaluto nga mga pagkaon. Taba, hilabi na kung karne ang sudan. Tinapay, ang pagsigigkaon og tinapay sa tanang higayon, pastilan. Maayo gyud kung kanunay ka nagagulay og nagaisda. Ang problema pod, mahal ang isda karong panahona. Di gulay na lang sa, o di ba? Og ayaw kalimti ang pagtumar sa Bilongga Gold. Aron masiguro nga mapagawa sa lawas ang daotang mga elemento, mao nang himuon nato nga kaning Bilongga Gold Herbal Capsule kay taas man ang antioxidants niini. Timan imong higala, ha? Bilongga Gold na naana sa mga butika. Nag-anam-anam og kahilis ang bukol sa liog ni Merlin Bunid, taga Aroman Carmen, kay iyang gitumaran sa Bilongga Gold Herbal Capsule o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
0: Bilongga, pinatuntog mahurat ka da. Adlaw ko kay naamang ko'y murag gugungod sa akong liog. Ako na gusto mailahan na gani. Then, inom ko Bilongga, asa ko Yaki Oil, nawala, wala na.
2: Dini na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. The best of folk, rock, and country.

0: 105.7.
1: Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
2: Juan, po na po'y katol-katol sa lawas ng Nabuyan daw.
3: Tapos?
2: Yan, ako ni Eplasan, nauga naman po.
3: Kapila po ka mang haplas po?
2: Juan, nagsahay, buntag, usahay, tuhapon.
3: Kung sige gamit mong haplas?
2: Yes, well.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika. Yaki Herbal Capsule ang nakawala sa kasakit sa tiyan tungod sa hyperacidity nga gibati ni Mrs. Risa Bello, 57 anyos, taga Paradahan, Hinatilan, Cebu.
4: O, tinuod yun na, Kuya Loy.
3: No, sa nila, itabuang ano, nagka-hyperacidity ka.
4: Ang tanggol, lagi mong gulat ng sige ko kanyang usahay. May lang ko mga gross bang aslo, may labi ng mga soft drinks. Ay, nung kaya kong kutukuto, yung mga samara na kong kutukuto, di, teko capsule yati. Ang ay man po, sa Suloka Capsule, nanawa man ako ang
1: gibati
4: ng hyperacidity.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
6: Dito sa Joy, enjoy!
0: The best of FRC.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM.
0: Sa Caraga, 105.7.
2: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
3: Oh, siyempre, dan always magkita nakaporma.
2: Nya, kamusta man imong love life karon, Tay Diggs?
3: Oh, dan, di na ta mag-isgota na dan. Kita man imo dan nga, idaran ako.
2: Aw, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
3: Well, gabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
2: Ayaw nagkabala ka, Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Ug makondisyon po na imong love life.
3: Tinood ka dan. Pasistingado ko anak dan.
2: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
3: Ang dan, oy, murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
2: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
3: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
4: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
5: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
6: UTI dito ako. Para dito ang ito na ako. Nandito ako yung dugo ko. Kung di na kinabod ko. Sinasanan ako ang sinulit ko ng kapsula ka ko ang Yaki. Iinom ko 3 times a day siguro to.
7: Mga pilapod ka, Adlon, yung mag-iinom to?
6: 3 litra. Dahil nawag pa. Wala nito.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessive Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: The best of folk, rock, and country.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw na usap mga higala, o ba napunta sa atong tulumanon, yaman ng kalusugan, ingatan, konyaki. O siyempre, ako po si Mami Joy. Ang atong programa hatod sa Yaki Herbal Laboratory, tigama sa epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, o ang Yaki Herbal Capsule. Ang mga produkto nga ginama sa Yaki, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, mga higala, alang sa mga batang dunay edad 3 ka bulan ngadto sa 12 ka tuig, makapalig-on sa pundasyon sa mga bata. Timan-i kana ninyo mga inahan. Kini tungod sa mga sagol nga grape seed extract, chlorella growth factor, taurine, lysine, vitamin C, E, A, og B complex og uban pa mga higala. Makapalami kini sa ilahang tulog, makapatangkad og makapabright sa mga bata. Kanunay ba nagasakit ang tiyan sa inyong mga anak? Butod o dako ang iyahang tiyan? Maokini ang sintomas nga bitukon ang bata. Basig wala mo kahibalo. Dagagmay kaig bukton, gagmay og bitiis, dako kaig tiyan, bitukon ka na mga higala. Abi sa mga ginikanan, kay dakog tiyan ang ilang anak, healthy na. Dakog tiyan, kay bitukon man di ay dili balansyado na mga higala. Kanang healthy nga bata, balansyado ang lawas. Og makita nimo nga magsinaw-sinaw ang panit ana, og malipayon ang dagway sa bata. Pero kung gagmay mukton, gagmay bitiis, dakog tiyan, dakos maot ang naong sa bata, pastilan, mama, mami, nanay, inay, may bitok, bitukon ang bata. Ang bulati sa tiyan, dunay dili maayong epekto sa health sa bata. Kay magresulta kini sa anemia. Mamahimong bansot ang bata kay supsupon sa bulate ang mga nutrients nga iyang ginakaon. Matingala ka noon sa maning akong anak, paspas man unta kay mukaon, mura manig iro nga nakakaog silofen, di mangyud nimo tubo. Sos kay di ay ang bulate usa nakasalmon sa sulod. Oo, wala pa gani na distribute ang sustansya sa iyang gikaon si ang lawas, tua na gikaon na sa bulate. Unsaon man nato? Busa purga kini kung natural nga pagpurga pakauna og bunga sa hilaw nga ipil-ipil. Aray, may mukaon ang bata ana. Ayaw pakauna nga dili nakahugas og maayo sa iyahang kamot. Unya, bago matulog, kailangan manghimasa ng inyohang mga anak. Motong ginaing na ako, pagkahumagpanghimasa, aplasan og Yaki Liniment Oil para kadtong pagdula-dula nila sa tibuok adlaw kung unsa may nakapaak sa ilaha, dili maunsa ang panit sa mga bata. Og himuon ngayon nato nga limpyo gayud ang lawas sa ato ang mga anak. Unya, patumaron nimo kini og Kidi Yaki Vitamins. Aron ang mga gikinahanglan nga mga nutrients, mabalik og mukusog ang immune system, aron mamahimo siyang himsog og utukan. Muna nga, importante ang pagpurga sa mga bata. Kay dili gayud maayo sa mga bata nga mga bitukon. Kay di gayud na magdako. Matingala ka nga, matalang ang nagaliraw. Kay di ay kadto ang iyang ginakaon, ginasalo dayon sa iyahang mga worm sa sulod. Buot usab namo masayran mga higala kung unsa ang inyohang ikasulti sa ato ang mga produkto. O aduna ba kamo yung mga ipangutana? Mauna ang among ginaingon nga ayaw kamo pagduha-duha nga i-text ka na sa 0928-6767-031. Paminaw nato ang mga mensahe sa ato ang mga kahigalaan nga nakasuway na sa mga produkto sa Yaki.
2: Mami Joy, sa mga na-text atong text line, text gikan sa number 0910-2047-369. Hello Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto sa Yaki. Kay sakit kaayo ako nga kamot, halos diligog ko makalaba, bisan na pag puga lang sa akong mga nilaban. Unya, wanasad ko atakiya sa ako ang high blood kay nagtumar ko permente sa Yaki Herbal Capsule. Salamat jud kay normal lang ako ang blood pressure. Text usab gikan sa cell number 0930243306 4. Mami Joy, Kuya Loy, si Embry Pilipinas ni, salamat kayo sa inyong produkto nga Yaki Herbal Capsule. Kay nawala yung kakapoy sa akong lawas tungod sa trabaho bitaw maadlaw og inigagabi, mangaplas po ko sa Yaki Oil Liniment. Maayo na po akong tulog. Salamat kaayo. Text usab gikan sa cell number 0908-999-0119. Mami Joy, Kuya Loy, salamat sa inyong produkto nga Yaki Oil Liniment. Kay ang kagid sa akong anak, dali ra na wagtang ako lang gihidhiran sa Yaki Oil Liniment. Salamat kaayo. Aduna pay text gikan sa cell number 0912672503. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto nga Yaki, Kidi Yaki Vitamins. Kay kusog na kayo mukhaon akong anak, lagsik na kayo in town siya. Istorya ho ni mo, utukan na kaayo, lami kayo mutubag, Kuya Loy. Mura nagtigulang lagi ang mutubag. Salamat kaayo, si Sita Diaini. Mawagad na Mami Joy, mga pipila lang sa mga text nga ito na tagagpagdagad sa itong tulumanon. Yaman ang kalusugan, ingatan, gidalit sa Yaki Herbal Laboratory ang tigamas mas epektibo mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako si Mami Joy, mga higala, daghan kaing salamat o timan ininyo permi nga yaman ang kalusugan, ingatan.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM, Sunday Edition.

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Hello po, ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
4: Mga higala, nangita ka ba og car wash o vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
5: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
4: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
6: Rock Rockan sa Joy FM Sunday Edition.

0: 105.7
1: Joy FM. Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang ng sulayan ninyo.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Rock Rockan sa Joy FM, Sunday Edition.

0: 105.7 Joy FM.
1: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
2: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, El Jimay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
4: Rock Rockan sa Joy FM Sunday Edition.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM.
0: Sa Caraga, 105.7.
2: So sir, pasayloan ko sir, wagyod na ko layo ang brake sa imong sakyanan.
3: Unsao na lang manadong, naabiya ko'y lakaw karon.
2: Ayong kablaka sir, ako mampungi pakus ganang selbato. Put put. Happy trip sir.
4: Basta Joy, enjoy.
0: Joy FM.
5: Ganahan ka?
6: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
7: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
8: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL, diretsyon abot na dere.
9: Oo.
8: Ikaw pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka, kaya wala nakalakaw. Na, may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
9: Duha kapad lang ang yan,
8: no? Duha kapad, wala na yung lahing kay Waman. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
9: Oo.
8: Okay man.
7: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
10: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
0: Rock Rockan sa Joy FM Sunday Edition.

0: 105.7
1: Joy FM. Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
2: Dito sa Joy, enjoy!
3: Joy Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception

0: Yoshi, Shiki, Yaki. Mayong adlaw kaninyong tanan mga higala. Ako po si Mami Joy. Oba na punta sa atong tulumanon, yaman ng kalusugan, ingatan. Hatod sa Yaki Laboratory mga higala. Nagahimog epektibong Yaki Liniment Oil o sa alternative medicine. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, o ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto, mas epektibo dapat subukan ninyo. Mga mami, ang Kini Yaki Vitamins nga kompleto sa nutrients nga gikinahanglan sa mga bata aron mamahimo silang himsog, bright og tangkad, maoy maayong ibitamina sa bata nga nagapangidaron og 3 ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Kay kining Kini Yaki Vitamins makapalig-on usab kini sa bukog sa mga bata. Ang Kini Yaki Vitamins dunay vitamin C nga mao'y makapakusog sa immune system o resistensya sa bata. Kaning vitamin C dunay lain-laing tawag. Kaning ascorbic acid, sodium ascorbate, calcium ascorbate. Ang ascorbic acid o vitamin C usa sa mga importanteng bitamina nga kinahanglan sa matag tawo o kining mga bata. Nakapakusog kini o nagapakusog kini sa resistensya o nagaayo sa mga samad. Ang bata nga kulang sa vitamin C, dali kaayo magsakit. Ang tambal nga ascorbic acid, ginareseta aron malikayan o matambalan ang kakulangon sa vitamin C sa lawas nga kasagaran mahimo ang balatian nga iskorbuto o scurvy kanang pagdugo sa gums nga walay hinungdan o kining pag-abli sa mga naayo na nga samad. Murag dako kaing katingalahan, di ba? Nganong magdugo ang gums, nga wa may samad, o nganong kadtong piklat na mudugo. So, kuan kaayo na kanang katingalahan. Ginahimo usab sa vitamin C nga anaa sa Kini Yaki Vitamins ang absorption sa mga nutrients nga atong ginakaon o gay na inom. Dali kini i-distribute sa tanang parte sa lawas. Makuha usab sa mga bata sa Kini Yaki Vitamins ang mga vitamin E, A, B complex, taurine, lysine, chlorella, growth factor ug uban pa. Busa mga mami, matag adlaw ayaw kalimti pa sa pagpatumar ang inyohang mga anak og Kini Yaki Vitamins. Dili gyud mo magmahay aron makabot nila ang ilang mga pangandoy o ang atong mga pangandoy para sa ato ang mga anak. Kana bitong bata nga naga-promote karon sa Kini Yaki Vitamins, siya ang bata nga 3 pa lang kabulan nga maoy una gayon nga nagainom anang Kini Yaki Vitamins. Sus pastilan, karon 7 years old na sila. Kana siya, paminaw, di ba, paminaw ninyo kung may istorya siya, di ba? Nahadlok me nga, basig di na mo agi pagkadalaga, matigulang. Matured kaayo mga istorya. O, di ba? O, kabalo na siya kung unsaon pag-promote. Karon bitaw na problema na siya pag mag 12 na daw siya hindi na siya makakidi yake vitamins. Unsa na daw ang iyang product? Oh, inato isunod nato ang kolon. Oh, Yaki teka. Murag sa Yaki Baby Soap. Yaki Baby Cologne. Ayun. Hopefully, no? Kasi gareklamo na siya, big girl na daw siya. Paano na kung hindi na siya magkili Yaki Vitamins? Muna mga higala, paminaw ninyo na siya. Very, healthy yung bata. Maayog yun ang iyahang panglawas. Talagang maliksi o kaluoy sa Ginoo, dili yun siya sakiton. Wala yun ko kadungog anang bataang magsakit. So tungod ni ini mga higala, mauna nga ginaawhag namo kamo mga mami. Kung naamoy mga pangutana, palihog i-text lang kana sa 0928-6767031. Paminaw nato si Kuya Loy para sa mensahe sa atong mga kababayan nga padayon nga nagagamit og Yaki products.
1: Sa mga mensaheng kipadala sa atong text line Mami Joy, text gikan sa cell number 0975-570-4178. Hello Mami Joy, Kuya Loy, nagapasalamat niyo ko sa inyong produkto nga Kini Yaki Vitamins. Kay akong anak, ipainom na ko sa Kini Yaki Vitamins. Dili na siya sipunon kuya, dili pareha kani adto, sawa pa siya makatumar. Karon himsog na siya kuya. Og ako po, ginahaplasan sa Yaki Oil Liniment ang iyahang samad, dali kaayo na ayo. Salamat kaayo sa inyong produkto. Ado na pa'y text gikan sa cell number 0936-724-6762. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto nga Hermosa Kojic Whitening Soap. Kay niputi na gyud akong face. kanunay ko nagasabon sa Hermosa, salamat yun. O usa pa ka text gikan sa cell number 0935-9080892. Mami Joy, Kuya Loy, sa paggamit na ako sa Yaki Beauty Soap, nawala gyud ako mga pimples. Dahil nihamis po lang ako nga kutis kuya, plus nawala po ng talumtom. Salamat kaayo si Shane Palmani sa Talakag, Bukidnon. Mo lamang ganito, Mami Joy, mga minsay na taga na tapagtagad sa itong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan, gidalit sa Yaki Laboratory, tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
0: Ako po si Mami Joy. Maraming salamat po. Laging tandaan, yaman ang kalusugan ingatan.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Disco Rewind.

0: 105.7. 105.7. Joy FM.
1: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumaro sa Kidiyaki Vitamins.
2: Usog po mo kaon. Niya kanini sa buya po patulog.
3: O sige mo nimo ngano ni gana ilang kaon.
2: Pero mataag bum ta sa imno na ko sa ngano na ko mahap imno na ko yaki.
3: Unsa ka yaki katong Kidiyaki Vitamins?
2: Sa vitamins kanang sira.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona taga Barangay Gasi Kiamba Sarangani Province tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
4: Kana kay kung tamba nga na gastro. Pamati na ko kanang nako mamatay na siguro ko ani. Kuman nakabati mo ko sa radio, ingon ako nga sisingan daw na ako ning ano Yaki. Moto so nag Yaki ko aguro kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na amsugot akong bana.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magnagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magnagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Disco Rewind. Rewind. Bye.

0: Ang lisod sa imong tawanan ka, kay kung mahubog ka, makalimot na yun ka sa kuha.
1: Dili na tinood, sweetheart. Oy, ang tinood gani, anak. Kaganiha pa ko sige huna-huna o kung sa imuhang pangalan.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magulang akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko anak, lagsik yun akong lawas, surminti. Kailang lihok yun ko sa balay ba, mag-inom na nagulang akong bana na pagpahulay sa gubibi, bro, nalipo naman ko sa imo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
8: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkod, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-sig sila yung asawa. Natingala niya yung asawa lagi nga mo, tayo, kurang agresibo naman ka. Anak siya sa embana ba yung misis. Yan karon kay, siyempre, nanay edad, 63 na yun. O yung pagkagaadlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high tep ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay siyempre, na iya yung asawa, nang isog, nagdamit niya. Yan karon na tingala man siya nga, pre, trap digid ka ng gawin ba, kadlaon ba, kay pagkagaadlaon. Lao na baka nang gusto ni muna agyon pero ug mo imong kang mag-relax ka, relax ro di ako mabur halos di naman mapalong pre.
9: Unsang gipatay nimo sa iya?
8: Ganado, ala sala patay. Pasalamat in town si Marine mo pre.
10: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Disco Rewind! Rewind!

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Nawala ang kapulba sa misis ni Roy Roy Mudla. Humandali na ayo ang nalata sa itlog sa iyang bana. Gihaplasan lang sa yaki liniment oil.
4: Kumakatuo ba kay akong itlog na itaw? Pagbutang na ako nga. Pagkakitan og mga 2 days. Naulian man. Kuyawan gani ang akong asawa kuya. Tingon lang siya pa doktor daw niya. Ay na lang kay ayo man sa yaki. Okay na kayo kuya kay pwede na ni.
3: Mao kana ang yaki liniment oil, mas epektibo, dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
6: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
7: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
6: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
8: Disco Rewind.

0: 105.7. 105.7. Joy FM.
1: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sana kay kung tamba nga na gastro, pamati na ko ka ng, na ko mamatay naman siguro po ani. Kung nakabati mo po sa radyo, yun ako nga, isingan daw na ako ning ano, Yaki. Moto, so nag-Yaki ko, at guro, kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kaya makasuloy-suloy na ko ka ng akura isa sa una, di na ang sugot akong banat. Kaya nang di-amnesia, manggod ko sa una.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagwa siya, daghan kay sad pangos. Dihaplas lang mo Yaki Oil sa gagabiin. Dali ra kay naulian nga ako po, buntis man ko. Mao pud akong ginhaplas. Ana, akong mama ang tudlo mo pud akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessing Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy
4: FM. Dito sa Joy, enjoy.
5: Joy FM.
0: Disco Rewind.

0: Hold up, Dibay. Ayaw paglihok. Pagpili. Unsa man ang imong gusto? Ang imong pitaka o ang imong ulo akong buhakon? Eh niya, ikaw na'y bahala dong. Parihara man ang wise sulod.
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
5: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya mang good name, wala na yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, istorya naman ng inyo ha, huna-huna na na.
6: O saan ipatik ni masaya ha?
5: Ganado. Kaya pag ikaw man, dito, tingala na ninyo, ito naman, kurang nalai naman ni mong kuhan ron, pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Kung saan ginatik ni mo, siyang, gitagaan ko, ganado. Ginatagaan ako, sagyaan naman ako, siyang, kanitili walang dipiktuan ni Trey, pag-condition ni Salawa. Was pre. Ara isang sana ning pingin ko ganado pre testing ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na kanang maglalis usahay kabalo bayad sa tong misis na usahay matingala man na pre siguro gipalabi ni tawala ni di naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap kaya kaya pagkabuntag yan to ara ko ara tay kay pre salamat kay pre ako kay pasalamat imari ni mo na diligan ng bulat ba.
2: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
7: Dako ang pasalamat ni Enchong Villaruz, taga Giwon, Zamboanga City, tungod sa iyang pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil o pagtumar sa Yaki Herbal Capsule, dali ni kupos ang hubag sa iyahang itlog.
8: Di hangga sa agahubag ang akong itlog, dili magay ni Juda ko kuya, pero ano ha yun? Pagkati mag-utlot siya kuya, lakong ipahiran sa Yaki kuya, dahil yung pagkakit ko capsule kuya. Epektibo gud isa lang kadlaw reaction niya upos. Salamat ko sa imong yaki.
7: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
9: Disco Rewind.
1: Ikaw na!

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
3: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL, diretsyon abot na dere.
4: Oo.
3: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig makamalibre ka. Kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
4: Duwa kapad lang ang yan, no?
3: Duwa kapad, wala na yung lahing kaya wala na kalakaw. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
4: Oo.
3: Okay man.
2: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
6: Dito sa Joy, enjoy!
0: Joy FM! Disco Rewind! Rewind!

0: 105.7.
1: Dakuang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano magud akong manghud ba? Nagagwa siya, naghanti sa pangos. Dihaplas lang mo, Yaki, uwin. Sa gagabi, dali lang ang naulian. Ako po, buntis lang ko. Mupod akong ginhaplas. Akong mama, ang tuntunan, mupod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika. Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Saruna, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Kana kay kung tamba nga nagasto, pamati na ko ka ng, naku, mamatay naman siguro ko ani. Kung nakabati mo po sa radyo, yun na ko nga, isingan daw na ako ning ano, Yaki. Moto, so nag-Yaki ko, at puro kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na amtugot akong bana kanang giamnesia manggod ko sa una.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Pansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM.
4: Mag-enjoy, mag-isaya sa Reggae Sunday.

0: Babes, hubuan ako amra.
1: Babes, human na. Ako nang gihubo.
0: Karon, hubuan sa akong panty.
1: Sige, babes. Human na, babes. Ako nang gihubo.
2: Sa sunod gani, ha? Kung mahulam gani ka sa ako ang gamit, panang headphone.
3: Basta, Joy. Enjoy!
4: Joy FM.
5: Ganahan ka?
6: Lumambot at dandahan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
7: Parang itlog ng manok.
8: Uy, ang laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
7: Yung Yaki Capsule po.
8: Tapos?
7: Yun lang man ang nag-ano, parang naglambot siya, tapos hindi na siya nag-sasakit.
6: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo na bibili sa mga butika.
9: Ingunila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pabadiay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs., Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
10: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, May May Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
3: Kakyute ni maoy!
4: Sa Reggae Sunday! Reggae Sunday!

FM, Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System, Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. Masayang musikahan sa umaga. Buntag na Joy. Buntag na Joy.

0: Mayong buntag kanatong tanan higala. Kumusta? Welcome sa Tulumulong nga Tinig ng Bayan adlaw nga Lunes, 21 na kita ning bulan sa September 2026 higala. Og taon-taon na tumukaban si Tinig 43 sa John Andrew Tabugok, Tinig 4 Loy Rosario. Og aniya karon ang mga naguna natong mga balitang ang ayan ninyo nga masayran kay daghang kita pag-isgutan. Sa akin na tibukan ato ang Tulumulong Tinig ng Bayan karong adlaw nga Lunes mga higala. Daghang mga panghitabo diha sa pahamudin sa SJA Barm. Nagmalampuson kuno ang operasyon sa militar batok sa sindikato nga grupo na nagtago-tago diha pero naa kini sa kontrolado nga lugar sa Moro Islamic Liberation Front hinungdan mga higala ani palag-usab ang liderato sa MILF patungod sa maong panghitabo nga sumala pa kulang og coordination pero unsa bigyo na hitabo gayud mga higala sa pikasabahin na kining nahitabo nga insidente na usab dito sa may Banga South Cotabato. Ang nahitabo nga masa shooting dito kung diin. Padayon pa nga nagpaalim sa ilang mga samad na pinusilan ang mga naangol sa maong insidente kay namduman. Tulo. Ang unang kumpirmadong namatay og doon na pa ilaing pito ang naangol mga higala sa pagpamusil sa sumala pa honor student ha. Ang ni kuan po silang ihang kinabuhi human ang maong insidente mga higala. So naunsa na ning kalibutan karon ato mga kabataan unan pa unsa ba nato sila maprotektahan kining kasamtangang kurap ang ilang utok mga higala mo na kanunay ato yung dalon sila sa Ginoo no. Ay, kita po mga ginikanan naputay problema po puro kayod na lang wala nato gihuna-huna nga dapat atong dalon usab sila diha sa tubangan sa Ginoo para dunay kahadlok no dili tamad gani mo simba kaya daghang ginahuna-huna o katamaran ang problema mga higala. Detalye sa mga balita mo sunod na si kaubang Andrew Tabugok alas 5:11 ang atong oras.
1: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Nagkuhan ko anak bito sa mga herbal, hindi ko mawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
5: Ano ginong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
4: Taas akong sugar niya, karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na likay-likay lang punta sa kaon bitong mga tamis.
5: Pila edad ni Munay?
4: 77.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
6: Ay, nagkape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir. Taga Buntag yun na siya. Ang sapot imong batiyon ka nang makakape ka. Dili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-uptake po na siya sa akong huna-huna.
3: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
7: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5:13 na, samtang wala pa na si Kaubang Andrew. Aniya, mga nagunang mga detalye sa mga balita. Tungo na ho mga balita ng pang-international. Higala dito sa nasuda sa Saudi Arabia kung nga diin gangkon sa rebuilding grupong Houthi sa Yemen nga sila. Ang grupong nag-atake gamit ang ballistic missile cruise missile o drone na batok sa sensitibo nga dapit sa Saudi Arabia sumala pa sa tiga pamaba sa hoting si Yahya Al-Sariya nga gipunterya sa ilahang operasyon ang kauluhang dakbayan sa Riyadh. Og mga pasilidad sa lana sa Aramco sa Yanbu isip pa pagbalos kuno sa pag-atake sa tawhanon o sa kawanangan sa Saudi lead coalition dito sa Yemen na tungod sa maong insidente na sinati og pagkalangan ang mga biyahe sa eroplano taliwala sa nadungog ang mga pagbuto og aso dool sa tugpahanan na hinuon nagipahibalo usab sa Air Defense Forces sa Saudi Arabia nga napunggan ang maong pag-atake o nakaguba sila o maong mga drone o missile. Wala pa kini nakatugpa dito sa target sa Houthi Rebel Group.
7: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Samtang sa pika sa bahin higala sa dugang mga balita sa gawa sa Nasud. Duha ang gika-report na nga namatay o grabing kadaot ang nahitabo sa Osaka Oil Refinery human ang pinakadakong drone attack sa Ukraine dito sa Moscow sa ulahing adlaw sa parliamentary election sa Russia. Sigun pa sa Moscow Mayor Sergei Sobyanin, niabot nga ito sa 1,600 ka mga drone ang gipabagsa o gipahagsa sa Russia. Gikan pa ni atong adlaw nga Sabado. Apil diha ang nasa 450 ka mga padulong unta sa kabisera. Gihatagag doot sa pamunuan sa maong lungsod nga nag-gidiskaril sa Ukrainian ang maong national election pinaagi sa insidente apan napakya sa kuno ang mga kaaway nga makabot ang ilang tumong. Gawa sa mga nangamatay, naghimo usab o grabing kadaot sa mga building o mga panimalay ang maong pag-atake na nagresulta sa pagpamakwit sa kapinkunkulang 400 ka mga mulupyo sa Raminskoye District sa maong nasod. Naitabo ang panagasangka tungod sa unitabo ang maong pag-atake sa mga pasilidad sa enerhiya, bisan pa nga una nang ipamahayag ni US President Donald Trump nga aduna nay agreement ang duha ka mga nasod nga iundang na nga pag-target sa mga infrastruktura sa mga matag nasod.
7: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Alas 5:17 ang oras, samtang sa pika sa bahin mga balita, higala gikan dire sa tuang nasod sa Pilipinas sa tuang balita nga pang-national. Ilauman og mang adlawa ang taas na usab presyo sa produkto nga petrolyo kung nga diin tagaliog na ang presyo sa produkto nga petrolyo, posibleng maabot na sa 100 pesos ang kada litro sa diesel kung ipatuman ang 10 pesos nga price oil price increase sa diesel, samtang gilauman usab nga maabot na sa kapin 90 ang kada litro usab sa gasolina. Og posibleng naiba mga gasoline station nga dili pa magpatuman dayon ni ana kun dili na daw report nga nara sa kapin 86-87 ang matag litro sa gasolina. Kinitungod kuno sa nagagrabe nga sitwasyon na dito sa tungang Sidlakan. Iawhag karon ni Senador JV Estrada nga Department of Energy kun DOE nga sundan na ang pagatukod sa strategic fuel reserve aron masiguro nga padayon ang supply sa lana o malikayan ang grabe nga pagsaka sa presyo sa panahon na sa global energy crisis. Tumong sa DOE nga anam-anam mapalapad ang fuel stockpile hangtod sa 90 días ang supply diin na 30 kaadlaw gikan sa pribadong kumpanya o 60 gikan sa mamahimong reserve sa gobyerno. Gihangiusab ni Ehersito sa DOE nga paspasan ang pagtukod sa mga power generation project tungod sa kukulungon sa supply sa kuryente sa Bisaya samtang temporaryo nag-deploy ang gobyerno og mga barge og battery energy storage system nga makatabang sa umaabot nga dakong krisis sa lana.
7: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Sa pika sa bahin higala. Gipaligon kuno sa Department of Health kun DOH ang medical assistance to indigent and financially incapacitated patient ko na MAIFIP program. Aron kuno matabangan ang mga kabos nga dili makabayad sa ilang mga medical expenses. Sumala pa ni Executive Secretary Ralph Recto nga ang DOH sa makig-koordinar sa mga regional director o partner hospital aron mapamatudan ang mga account payable ug mapadali kuno ang pagproseso sa mga lehitimong claim gamito ng pondo alang sa bayranan sa ospital, tambal, emergency treatment, professional fees o guban pang gikinhanglang medical expenses alang sa 2026 naa sa 27.4 billion pesos ang gigahin sa Department of Budget and Management alang sa pagpadayon sa MAIFIP di 19.145 billion peso alang sa DOH Center for Health and Development, 4.353 billion peso alang sa mga DOH hospital ug dugang nga pondo alang sa mga special nga medical institutions nga og ang rehabilitation center. Sumala pa niini nga importante kuno ang paspas sa pagproseso sa mga claim aron mapadayon sa mga ospital ang serbisyo og mas dali matabangan ang mga pasyente nagapanginahanglan og dinaliang pagatiman.
7: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Atong ipanghinaot mga higala nga tinuod kini nga maong balita. Atong ipanghinaot og giampo nga matinud-an ang atong gobyerno kay grabing korupsyon na sa gobyerno mga higala nya gamito na maong mga programa aron magpakiluoy ang mga katawhang Pilipino. Samtang sa pika sa bahin sa mga dugang mga balita nga pang national mga higala. Atubang kuno sa impeachment court si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte aron tumagon ang mga pangutana kalabot sa mga transaksyon sa Davao City government sa kumpanya nagideklara nga dunay financial interest kuno ang iyang igsuon si Vice President Sara Duterte sigon sa mga akusasyon batok ngadto sa Vice Presidente. Gimanduan na sa Senate Impeachment Court ang alkalde sa Davao nga magdala og mga record sa transaksyon sa Davao City Government og Gincor Industries Incorporated gikan 2022. Og hangtod sa kasamtangan, sumala sa House Prosecutor sa lakip ang Gencor sa mga kumpanyang gideklara ni Sara Duterte nga dunay financial nga interest sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth kuna sal-in. Sigun pa sa mga prosecutor, gusto ko nung masuta kung adunay transaksyon ang Gencor o Davao City Government samtang Mayor Sebasti og kung giunsa paghimo kini plano usaba sa prosecution ang pagayoon sa impeachment court ang gideklarang hostile witness o ideklarang hostile witness si Basti o galing tugutan posible ang mga niini mo gamot og mas direktang mga pangutana sa pagkuha sa testimonya ang desisyon na usaba sa impeachment court. Parti kuno kini sa Article 2 sa impeachment case sa 15 nag-aligar kang Vice President Duterte na wala niini gibuhian ang iyang mga interes sa negosyo o nagpadayon sa pag-appeal sa mga kalihukan sa negosyo samtang nagserbisyo isip Vice Presidente.
7: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:23 na higala ang atuang oras samtang sa pika sa bahin sa mga dugang mga balita nga national.

0: Gihangyo karon ni DIL Secretary John Vic Rimolya sa Korte Suprema nga tugutan ng Philippine National Police nga maghimog inspeksyon sa mga balay nga dunay lisensyadong armas. Ang maong pamahayag human kini nahitabo ang pagpamusil sa 16 anyos nga estudyante sa Banga National High School nga gikamatay sa tulo ka tawo sigon pa ni Rimolya. Maestrado ang amahan sa suspect nga gigamit sa armas. Ang amahan nini usa ka opisyal sa Department of Education ug dunay tulo ka lisensyadong armas nga wala kutong itago og maayo moong nakuha sa iyang anak. Subling giduso sa DILG ang house inspection na para sa mga gun owners aron na masuta og mapaniguro kung maayo ba ang pagkatago sa mga lisensyadong armas sa mga panimalay sa mga gun owners.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:25 na higala, samtang sa pika sa bahay na sa pinakaulahing balita ng National.

0: sa nahitabong insidente gyapon sa mass shooting sa mga eskwelahan. Mga higala, giapila ni House Committee on Higher Technical Education Chairman Tingog Partilis Representative Jude Acadre sa publiko nga dili himuong content sa social media ang insidente sa mga pagpamusil sa eskwelahan. Inihuman ang bago na usab nga nahitabo nga insidente sa Banga National High School niadtong September 18. Matod pa niini nga sa kada adunay mga nagapanghitabo nga insidente sa mga eskwelahan na paspas nga ginapakalat ta online og ginadungagan lamang niini ang mga espekulasyon og maling impormasyon. Dugang pa niini nga dapat dili himuong content ang mga giagian sa mga estudyante. Sumala pa niini nga dili usab dapat nga i-pasa ang pagmahay sa social media o online gambling. Kundili mas importante kuno ang pag-monitor sa mga kabataan-unan, ilabi na diha sa ilahang mga panimalay o padulungad to sa eskwelahan aron magabayan o tama ang mga kabataan-unan.
1: Tinig ng Bayan!
2: Tinig ng Bayan!
0: Mga piyo sa kita mga higala, kining Okera 5-in-1 na coffee, pinakalamian nga kape, o pinakadaghang sagol ni ini mga higala kay Korean ginseng. O basta doon ay ginseng, kabalo na mo. Unsay buot pasabot ni Ana.
3: Sweetheart, ready na!
4: Wow, ka-sweet ba?
3: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okera 5-in-1 Coffee.
4: Kabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
3: Lamining Okera 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean red fennec ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
4: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Ligaw po ning Okera 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
3: Kalamit ba? Sa Okera 5-in-1 Coffee.
4: Unya, sweetheart, ha?
5: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo og nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
6: Nakuha mo siya ka ng yung buhok ko, wala napahak na niya, wala tubuan, buhok, ka na kinalutang, ganyan niya, napahak. Mato, ibutangan na ko Yaki, nanuko siya, lama siya sa Yaki.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
7: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
8: Mapalit na sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan!
2: Tinig ng Bayan!

oras igal alas 5:29 na og karon sa mga balita sa gilalaing parte sa Mindanao. Atong lakbitan sa mga balita sa gilalaing parte sa Mindanao higala kung diin.

0: Balita gikan dito sa Malaybalay City, Bukidnon. Good morning, Malaybalay. Patay ang usa ka 33 anyos nga lalaki human kinigipusil sa makadaghang higayon dito sa may Puroka 4 Sitio Pantaron, Barangay Banlag. Ang biktima nga nailhang si alias Usata Asutay nga sumala pa samtang nagamit sa iyang cellphone o nagalakaw, nagabakta sa dalan o kalit lamang kininga giduulan sa wala mailhang suspect o dito gilutang sa makadagang higayon. Ang biktima nakahiago mug samad pinusilan sa iyang dughan, tiyan o lain pang parte sa iyang lawas nga hinungdan sa diha dayon nga kamatayon na niini. Doon na ginalantaw nga person of interest ang mga otoridad o ginalantaw usab ang posibleng love triangle ang motibo sa pagpatay sa maong biktima. Apan nagpadayon pa ang gihimong mas lawom nga investigasyon sa PNP may kalambigitan na sa maong insidente sa pika sa bahay na sa lungsod sa o dito sa mga higala sa lungsod sa Malaybalay City o sa Valencia, dunay na sikop ang mga nagpayuhot gyapon sa illegal nga droga kung di iniabot nga to sa 124,000 pesos ang nasakmit sa mga managbulag nga operasyon nga gipahigayon sa Philippine Drug Enforcement Agency. Unang nadakpan ang usa ka alias sa Dodong dito sa may dakbayan sa Malaybalay, samtang sa pikas bahay na sikop usabang usaka alias Abdul, 59 anyos dito sa Valencia City. O doon na pa ilaing na sikop ng mga nagpayuhot usab sa illegal nga droga si alias Clint o alias Tata dito sa may Talakag o sa may Lantapan sa Bukidnon. Sa kasamtangan, ang upat ka mga dinakpan gipa giandam na mga kasong ipasaka batok sa paglapas sa Republic Act 9165 o mas inila isip Dangerous Drugs Act of 2002 karong adlaw.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Balita higala gikan na dito sa Panggil Bay, misami sa Occidental, duha ka dagkong pamilya nga adunay rido ang nahusay na dito sa Lanao del Norte. Detalye sa mga balita, pinagi sa tungkabang si Renz Sumalinog.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng Bayan.
2: Uman sa daghang katuigan nga panagbangi, matod pa tali sa duha ka pamilya. Ang ingon matod pang wala pag sinabtanay, ipili matod pa sa duha ka grupo sa mga pamilya nga tapuson na ang ilang dugay ng rido, pinagi sa usa ka kasabutan sa kalinaw nga gipirmahan nito nakalabay nga September 17, 2026 dito kini sa sanguni ang panlalawigan Session Hall sa Lanao del Norte. Ang kasabutan nagkahiusa sa mga pamilyang Makonda Dara, Mapandi o Diragona sa Tangkal o Sirada o Sanggakala sa Sultanaga Dimapuro. Voluntary kini misaad ang duha ka paniga nga permanente nang sulbaron ang ilang panagbangi o ibalik ang maayong relasyon tali sa ilang mga pamilya, grupo o sa ilang mga supporters. Ang Rido Settlement Ceremony gipangunahan kini ni sangguni ang panlalawigan member si Dick Di Baraton, chairman sa Committee on Rido and Conflict Settlement. Kaban usab ni SP member Af Salorma Malawani, vice chairperson sa maong committee, ug matud pa gibutyag sa duha o sa duha ka opisyal nga ang pagsulbad sa rido dili lamang nagtumong sa pagtapos sa panagbangi tali sa mga pamilya kundili usa-usaba kalakang aron nga ang komunidad makapadayon sa marinaon nga pagpuyo nga walay tensyon o pagkabahin tungod sa panagbangi. Padayon usab ang paningkamot sa LGU o ang probinsya sa Lanao del Norte sa pagpalig-on sa kalinaw o kahapsay pinagi sa marinaon na paghusay sa mga panagbangi sa mga komunidad sa probinsya sa Lanao del Norte. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Marinog, Joy FM, Panginoon.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Nagang salamat, Renzo Marinog, sa pinakauling update mga katinig samtang sa Pikas Bahay. Balita gikan dito sa Iligan na City, duha ang naangol, humana nga Nasunog ang ilang gisakyang kotse sa dihang nibangga kini sa barikada sa Osaka Border Checkpoint sa may Suarez sa Iligan City kagahapon sa Kadlawon. Sa report sa Iligan City PNP, alauna 30 ang takna sa Kadlawon sa dihan nakadawat og report may kalambigitan sa vehicular o may kalambigitan sa insidente sa grave threat sa barangay poblasyon o sa dihang paduol na sa border control sa Suarez. Wala kuno muhunong ang maong kotse nga usa ka Toyota Vios nga gisakyan sa mga biktima og dito ni bangga sa barikada hinungdan nga nabalintong kini og nasunog. Gisalbar usa ang duha ka mga sakay sa maong kotse nga pulos sa 27 anyos nga pareho mga malang nga mga lalaki og taga Balindong sa Lanao del Sur. Ang maong mga pasahero gidala kini sa DRRMO ngadto sa Gregorio Leon sa Memorial Hospital aron na mapatambalan samtang nga nagpadayon pa nga gihimong imbestigasyon sa mga otoridad na may kalambigitan niini o kasong disobedience to person in authority ang posibleng pagatubangon sa maong duha ka mga sakay sa maong kotse.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Sa pika sa bahay ni Gala sa dugang mga balita, gikan na dito sa may Davao Oriental kung diin sa kalibrer sa Katil Davao Oriental ang nasiko pa sa gipahigayong anti-drug operation sa mga otoridad. Detalye sa mga balita pinagi ni Tinig 26 Erwin Madhay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
3: Nadakpan ang usa ka lalaki sa gipahigayong anti-illegal drug buyback operation sa mga personahe sa Katil Municipal Police Station kauban ang taga PDEU, SOT-DOPPO, PIU-DOPPO, 11-3rd RMFB RPSB Cluster 4 nga na ay koordinasyon sa PDEA Region 11 sa sityo Yahuno, Barangay Alegre, Katiil, Davao Oriental, alas 11:30 sa miaging gabi. Gilang dinakpan sa alias nga Mark, 33 anyos, ulitawo, laborer o nagpuyo sa sityo Tawid, Barangay Taytayan. Nakupisag gikan sa sospek ang 5 ka heat-sealed nga sachet sa gituuhang shabu nga gibanabana sa kapulisan nga mukabat sa 0.4 grams nga nagkantidad og 2,000 pesos og 500 pesos nga buybas money. Sa pagkakaroon, anaana sa kustudiya sa Katiil Municipal Police Station ng suspect og mga gatubang sa kasong paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26 Erwin Madhay para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Nagkaga salamat, Erwin Madhay, sa mga updates samtang balita gikan dito sa Tagum City, Davao del Norte. Mga lingig na kaplagan sa usa ka residente ang kalansay sa usa ka tawo. Ito nga nilabay nga adlaw sa may Garian o Garinan na Barangay Madaum. Sumala pa sa nakakaplaga sa maong kalansay nga si Jeffrey, 43 anyos, nga mulupyo sa naasoy nga lugar. Alauna sa hapon, sa samtang nga nanguligtas siya o seashells o mud crab sa may mangrove area. Kalit niya nga nakitaan ang mga bukog sa tawo. Inuon na dali kining gipahibalo sa mga otoridad ang maong pagkadiskubre o nakikoordinate usabang barangay ngadto sa kapulisan. Sumala pa kang police Lieutenant Colonel Edgardo Bahan, Tagum City Chief of Police, ang kung diin girespondihan dayon sa ilang mga tao ang maong pagkadiskubre sa maong patay nga lawas o nagpanubay ang Davao del Norte Provincial Forensic Unit o sa kasamtangan nagpadayon pa ang pagtuki aron na mailhan kung kinsa ang maong patay nga lawas o anana usab sa porinarya ang maong mga bukog o kalansay nga nirecover sa mga otoridad.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!

0: Gikan na dito sa Mamahigala sa lungsod sa Tugunan sa Special Geographic Area sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters sa Special Geographic Area sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kung di nagpahigayon ng investigasyon ng MILF Adjag. May kalabigitan sa insidente nga nitabo dito sa may barangay Manaulanan o barangay Balong sa Tugunan. Gipanguluhan ni MILF Secretary Dean Pandita o MILF Adjag Team Site 1 Head Nur Ali Alamada ang maong grupo para investigahan ang nahitabong panagsangka sa maong lugar kung diin sumala pa nagresulta kini sa pagkamatayon sa pila ka mga individual. Gipahigayon ang sumala pa na hitabo ang enkwentro sa dihang i-serve unta ang warrant of arrest batok sa mga pila ka mga individual nga nalambigit sa illegal nga droga o ang maong operasyon sa militar nagresulta usab sa pila ka minuto nga sinukliay o bala tali sa mga target person o mga otoridad. Tungod sa maong insidente na makwit usaban daghang mga sibilyan padulong ngadto sa evacuation center o covered court sa may Mahad Samsali o Mahad Simali sa barangay Manaulanan. Kinitungod sa kahadlok nga madamay sa maong insidente. Apil sa mga namakwit ang mga bata o mga tigulang nga karon na giasikaso na usab sa lokal nga panggamhanan.
1: Tinig ng bayan.
2: Tinig ng bayan.
0: May kalambigitan usab sa maong insidente gipasigarbo karon sa tropa sa mga sundalo. Ang malampuson nga operasyon na dito sa may barangay Balong sa Tugunan ni atong September 19. Kung diin nilang gipatuman ang warrant of arrest sa batok sa usa ka individual nga dunay kasong carnapping with homicide. Ipanguluan usab sa Maguindanao del Norte Provincial Police Office ang maong operasyon apil ang tropa sa Tugunan Municipal Police Station ug ang tropa sa 602nd Liberator Infantry Brigade ug ang 40 Infantry Battalion Philippine Army. Niya abaga usab ang tropa sa 7th Infantry Battalion, CAT 99, 61st Division Reconnaissance Company, Tactical Operations Group 12, ang Philippine Air Force, o Task Force 92, 1st Brigade Combat Team, Philippine Army. Samtang paduol kuno ang operatiba sa target area, gipabutan sila ni ini, o nagresulta pag sinukliay o bala nga gikamatay sa unom ka mga individual na recover usab sa maong encounter site ang mga armas apil ang upat ka M16 Armalite rifle ug isa ka granada nakatabang kuno ang pagatino sa gitaguan sa maong grupo sa mga impormasyon nga gihatag sa mga residente ngadto sa mga otoridad og tungod niini anaa sa kapin kunkulang 400 ka mga mulupyo sa maong lugar ang nagpabiling karon sa evacuation center samtang nagpamahayag usab si Tugunan na Mayor Abdullah Abbas nga ang maong operasyon na lehitimo kini og makatawabang kini aron na pagbatok sa mga illegal na hinimuan sa grupo ni alias Zorin nga sumala pa responsable sa mga insidente sa motor napping, cattle rustling o illegal nga mga aktibidad, apil ang pagpayuhot sa illegal nga droga. Padayon karon ang coordination sa 602nd Infantry Brigade Philippine Army sa 6ID sa mga lokal nga mga otoridad o mga concerned agencies sa para sa kaluwasan sa mga mulupyo. Pasigarbo usab ni 6th Infantry Kampilan Division Commander o Joint Task Force Central Commander Brigadier General Ricky Bunayog ang malampusong operasyon apil ang tropa sa Pilipinas National Police.
1: Tinig ng bayan.
2: Tinig ng bayan.
0: Alas 5:47 na higala nga to ang oras.
1: Tinig ng bayan.
2: Tinig ng bayan.
0: Ugang mga balita ng lokal ug mga balita sa kinalaing parte sa Mindanao among itunol kalinyo mula ba ang pipila ka mga pahinumdom.
1: Tinig ng bayan.
2: Tinig.

0: nung mawa mang kainig mahapon. Nung sa mag-usikreto ning tawhan na ha, tanaw na ako ni Karon. Dili na magayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantong ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dakugyod kay tabang sa iyahakan ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw baya, pod. Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
1: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
2: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
3: Oras sigala, alas 5:49 na. Balik kita sa pagkatod sa mga balita, dugang nga mga balita sa ginalay nga parte sa Mindanao dito higala sa Zamboanga City. Patayang nga mag-uyab nga mga teacher nga mukuha unta og teacher board examination. Uman kini naligsan nito nga nilabay nga adlawng Sabado sa may Kinipot Highway. Ang mga biktimang nailhang sila si alias Grace sa taga Pangiipil, Zamboanga, Sibugay. O gang uyab niini nga si Charles J. nga taga Sinito Ipil, Zamboanga, Sibugay. Sigo na sa report, magkaangkas ang duha ka mga biktima nga nagmaneho padulong unta sa venue kung asa ipahigayon ang ilang examination apan. Naligsan kini sa Osaka container van. Matod pa sa report sa Zamboanga City PNP nga ang maong mga mag-uyab magkaangkas sa motorsiklo para nagdungan kini kay para mukuha o galet o kona teacher board examination. Apan, kalit lamang kini nga naligsan sa Osaka container van. Patay dayo ng maong mga mag-uyab. Gimbestigan pa sa mga otoridad ang maong insidente.
2: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
3: Samtang nga balita gikan na dito sa Pangil Bay sa Misamis Occidental, PRC Site Service Center planong ibutang sa Osamis City. Detalye sa balita pinagi ni Kaubang Renz Sumalinog.
2: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
4: Nag-iusa ang Professional Regulation Commission Region 10, Original Office 10, kauban ang Provincial Government sa Misamis Occidental o ang City Government sa Osamis. Alang kini sa planong pagtukod o PRC of Science Service Center sa syudad. Gisgutan usab sa planning meeting o nakalabay ng September 17, 2026 ang mga administratibo o operasyonal nga kikinahanglanon sa maong pasilidad. Gipanguluhan kini ni PRC 10 Regional Director Julie Sabalza tumong sa proyekto nga mas mapaduol pa ang mapasayon, matud pa ang serbisyo sa PRC alang sa mga professional o aplikante sa Misamis Occidental o kasikbit ng mga lugar. Palayon pa ang koordinasyon usaba sa pagpangandam alang sa planong service center. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
3: Dagang salamat, Renzo Malinog, samtang sa pika sa bahin mga higala dito sa may Katiil, Buston, Davao Oriental. Ako nga diin, plano ko nung ipatuman ang farm-to-market road na nagkandidad og 277,098 million pesos. Padulong sa implement o pa ang mga farm-to-market road sa Katiil ug Buston. Detalye sa balita pinagi ni Kaubang Tinig 26 Erwin Madhay.
2: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
5: Padulong na sa sunod ng yugto ang implementasyon sa 277.98 million pesos ng Buston Katiil Farm to Market Road with bridge component sa Davao Oriental nga nagtumong sa pagpaayo sa koneksyon sa mga komunidad o agricultural areas sa duha ka lungsod. Ang proyekto naglangkob sa rehabilitation o improvement sa ruta gikan sa barangay Mainit sa Katiil paingon sa barangay Kabasagan sa Buston. Lakip ang bridge component. Gilauman na nga mapamubo ang

0: travel time gikan sa 25 minutes ngadto sa 10 minutes. Mukabat sa 3,000 ka residente, lagip ang 900 ka farmers o ka fisher folk ang gilauman nga makabenepisyo sa maong proyekto. Tumuusab niini ang mas mapadali ang pagdala sa mga produkto ngadto sa mga merkado o makahatag og mas maayong access sa mga residente. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26 Irwin Ahmed High, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Dagang salamat Erwin Umaday, samtang sa pika sa bahin balita higala gikan sa P. Palma area. Ihatod ni Tinig 11 June Villa Soto.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Good morning ka June.
3: Yes, good morning Kaloy. Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga taga-pakinig. Matapos ang ilang araw na pananahimik ay nagbigay ng kanyang paglilinaw si Nabalawag Mayor Dato Renz Sukuran kaugnay sa mga naging pahayag at aligasyon ni Commander Haon tungkol sa naganap na engkwentro sa ilang mga sitio o barangay ng Nabalawag Special Geographic Area nitong nagdaang mga araw ay dito kay Mayor Tukuran nais di umano niyang itama ang ilang impormasyong kumakalat kaugnay sa pinagmula ng tensyon at sa mga sumiklab na insidente. Iginiit ng alkalde na kailangang maging maingat sa pagbibigay ng mga pahayag lalo na sa mga impormasyong maaaring magdulot ng karagdagang pangamba sa mga residente sa lugar. May ilang aligasyon na binanggit si Commander Haon sa kanyang video na sinagot at nilinaw ng alkalde kabilang na dito ang mga tungkol sa umano'y pagpasok ng mga armadong grupo, insidente ng pagpapaputok at iba pang pangyayari na may kaugnayan sa engkwentro. Binigyan diin ni Tukuran na mahalagang mapanatili ang katahimikan at seguridad ng mga residente habang patuloy na tinututukan ng mga otoridad ang sitwasyon. Hinikayat din ito ang publiko na umiwas sa pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon at umasa lamang sa mga otoridad. Tinitingnan din ni Mayor Tukuran ang posibleng legal na hakbang kaugnay sa mga pahayag at aligasyong inilahad ni Haon. May mga binanggit kasi na pangalan at aligasyon laban kay Mayor Tukuran, kay Vice Mayor Samurai o Bapeng Lakiman at iba pang mga individual. Ang mga pahayag na ito ay aligasyon di umano ni Commander Haon at hindi pa nangangulugang napatunayang totoo. Maaari ding umanong kailangang bigyang pansin at aksyonan ang mga ganitong uri ng pahayag upang maiwasan ang muling pag-iinit ng kalintulad na sitwasyon. Samantala, ang isang itinuturing na rank 9 na most wanted person ang naaresto ng mga otoridad sa Barangay Giling Alameda, Cotabato, bandang alas 6:30 ng gabi kamakalawa. Kinilala ang suspect na si alias Lee, 33 anyos, isang magsasaka at residente ng sitio Tabunan, Giling Alameda na naharap sa kasong murder na walang piyansang inirekomenda. Ay dito kay Police Major June Napathepe ng Alameda PNP, pagpapatuloy di umano ang kanilang operasyon laban sa mga wanted persons upang maidala o maiharap sa mga korte. Yan ang mga latest na balita mula dito sa P. Palma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villa Soto nagulat.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Nagangasalamat na June Villa Soto sa pinakalahing update mga katinig gikan na dito sa P. Palma area. Samtang sa pika sa bahay na sa mga dugang nga mga balita higala. Sa ato ang silingan nga dapit sa Tacoronga City tungod sa nahitabong insidente sa Maybanga National High School na itong nilabayang adlaw nga Biyernes kung diin magpatuman og Alternative Delivery Mode o ADM ang tanang mga pampubliko o mga pribadong eskwelahan sa Tacoronga City isip mga lakang para sa kaluwasan sa mga magtutudlo, teach estudyante o school personnel. Sa gipagawas ang desisyon sa advisory sa Tacoronga City, nagadesisyon kini nga ipahigayon ang maong alternative delivery mode kon ADM sa tanang mga eskwelahan sugod da karong adlaw human nahitabo ang insidente sa mass shooting sa Banga National High School. Sumala pa nga dili usay ipahigay ng face-to-face sa klase sa tanang mga eskwelahan sa Tacoronga City o gagamiton usab ang online kon modular learning mintras nga wala pa'y bagong abisong ipagawas. Ilawom sa executive order nga giya pagawas sa lokal nga panggamhanan, formal kining nga ipatuman karong nga adlawa. O gapadayon usab sundon na sa school division office ang maong kamanduan. Ipahimangnuan usab ang tanan nga magpabiling alerto o makigalayon na sa mga otoridad para sa ilahang kaluwasan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Higala, alas 5:59 na ang atuang oras sa pinakaulahing balita gikan usab diri sa lalawigan sa Cotabato kung diin. Ipainumduman ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza ang mga ginikanan o mga teacher nga hugtanon na ipatuman ang pagbantay o pag-amping sa mga kabatanunan labi na sa bahad sa mga insidente sa mga pagbanglutang sa mga eskwelahan. Ang pamahayag himo ni Governor Mendoza sa gipahigayong 75th founding anniversary sa Barangay Luwayon sa makilala Cotabato kagahapong adlawa. Doon ay igong atensyon na ngadto sa mga kabatanunan o pag-monitor ngadto kanila magiyahan o maayo ang maong mga kabatanunan o dako kining tabang alang ngadto kanila sa kasamtangan hugot nga ginapatuman na sa mga eskwelahan na sa probinsya sa Cotabato ang mga programa nga makatabang pagpaligon sa mental health sa mga kabatanunan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Wala kita igong oras, sigala sa itong unang bahay sa tulumanong Tinig ng Bayan sa ngalan ni Tinig 43 sa John Antro Tabugo. Kumusunod na sina Tinig 2 Karomi Ilospa o Tinig 40 Ruby Padilla Season at ang ininyo ang mga dugang detalye sa mga balita katong nahitabong military operation diya sa may lungsod sa diha sa may sa tawagan ini sa may lungsod sa sa SDA Barm o SGA Barm mga higala no kung diin na nagamit ko no og drone ang kining tropa sa militar para ipahigayon na gantong operasyon na batok sa grupo nga responsable sa carnapping og malampuso na nga napatay ang mga target individual sa may barangay Balong sa Tugunan, SGA Barm.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Ako si Tinig 4, Loy Rosario, Maying Buntag, kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
4: Masarap ang pakiramdam ni Sam Razali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
5: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis mo. Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
6: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
5: 7-in-1.
6: Tapos po?
5: Nung nag-start ako minom ng Yaki, alis na yung sakit ng paa ko.
4: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
7: Uy, samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
8: Ngano di ay pre?
7: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
8: Mabuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
7: Alangan pre, anga lagi.
8: Uki kaayo? Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
7: Ganado capsule pre.
8: Sige pre, adto na ko. Kay mo palit na ko ganado capsule pre.
4: Ganado capsule. Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
9: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule. ni Nina Saire, taga New Pangasinan, isulan Sultan Kudarat, aron ni ubos ang iyang blood sugar level.
10: Nina G, taman ko, lamang ko lang kataka lang kakaon.
9: Nagamintin ka gapon sa serpentina?
10: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
9: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
11: Nawabtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
12: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas. Ito naman yung mga wak-wak, kanang pangkuti, nawala ko siya.
11: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat, subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
13: Isayos ang ating mga orasan na 2 minuto na po. Makalipas ang alas 6.
1: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus. Enjoy. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Joy FM. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Welcome, welcome rin sa ito ang programang Tinig ng Bayan na maayong buntag kaubang 40.
1: Yes, maayong buntag kaubang 2. O sa tanan nga naminaw, siyempre, ato ang mga kaubanan sa day-to-day presentation nato. No? O kaubang 2, September 21, ika-54th founding anniversary o tinuig anibersaryo sa martial law.
0: Adlaw nga Lunes, unang adlaw sa simana. O mga katinig, may buntag diha dahil sa ato mga sisters nagapaminaw sa ato mga sister stations diha sa Caraga, sa Davao Oriental, diha pod sa ato ang 87.7 sa Joy FM Pangil Bay, sa mga probinsya sa Lanao del Sur, Lanao del Norte, sa probinsya sa Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, sa North Cotabato, sa Sultan Kudarat, sa Bukidnon, o sa Davao Oriental. Lugban pa, nga maabot niya natong pagsibya. May buntag kayo kaninyong tanan. Medyo barado akong karburador na.
1: Sige lang. Basig, nakulangan lang na ukuan. Yaki coffee.
0: Ngulangan ng kape ba? Mm-hmm. Yaki coffee, 3-in-1. Pwede po
1: 5-in-1.
0: Ikaw, ang siganahan mo?
1: 7-in-1. Kompletong-kompleto. Pero, pati ang 5-in-1, kaubang 2, no? Basta produkto sa Yaki. Kay sayod kita nga mga organic materials yun ang ginagamit.
0: Anyway, diha sa probinsya sa Maguindanao nga second dato to ka Mastura National Horse Show and Competition. So lipay kay mga cowboy sa tibuok Pilipinas.
1: Yeah, national gathering day ni, no? Supporting daghan na siguro mga fighting horses nga naa kagahapon.
0: Dili siya fighting horses but racing horses.
1: Racing horses.
0: Okay, ang mga horse lovers gina-oppose na o ginababaga na kining horse fighting kay usan ni siya ka ano form of
1: violence against animals.
0: So adunay mga taga Cebu, adunay mga taga Bohol ug Tibuok, Mindanao. Adunay nabot nga gikan sa Luzon pero wala sila kadula, wala sila nakadala og kabayo. Anyway. Congratulations sa tanan nga mga nidaog ug sa mga wala nidaog. Better luck next time but what I am sure of is that everybody tanan-tanan nga nitambong nalipay. Unsay mga katikaran niadtong niaging semana kung sa gina-expect na to karong adlaw dato sa to sa gina-expect, no? Kaya for sure mag-resume ang impeachment trial against Vice President Sara Duterte after nga nahuman na kadtong mga oral arguments sa Amici Curie katong yes. Friends of the Court nga dunay 3 ka retired chief justices ug usa ka associate justice. So magpadayon karong adlaw kini unsa ka hay mahitabo atong atangan.
1: Yes, atong ginaawhag gihapon nga mudungan kita og biyahe, journey, no? Pinaagi sa pagpaminaw og siyempre wala gyud ko mo kaubang 2 nga ang katawhan mismo mahimong witness, no? Mahimong judge in their own right base sa mga testimonya nga ihikyad karong adlaw, no? In the past nahuman katong mga witnesses na kaubang 2, no? About kini sa kuan paggamit sa kwarta, no? Ug naabay mga unexplained wealth ang vice presidente. So kato ang gitumbok ug nahuman na kato. We hope this day another new leaf, bag-ong dahon na pud ang ukabon para makit-an gyud kung aduna ba gyud guilt o angayan bang ma-acquit ang vice presidente, no? So naa ka na sa kamot sa impeachment court nga naga-act dili lang as senator judges pero magahimo usab sa usa ka political decision.
0: Og katuloy aging semana kaubang 40 adunay masubo nga panghitabo diha sa Banga National High School, tama ba?
1: Yes, Banga National High School kung asa September 18 kanina hitabo, no? Una 18 sa kahaponon og usa ka grade 9 student naakini sa pangidaron nga duha man gud ka version na igaingon nga 14 na apoy gaingon nga 16 anyos no, conflicting ang report pero naar diha ang iyang edad. Og ang ina amahan ni ani kaubang dos DepEd Region 12 employee na assigned pagyud sa disaster risk siya ang disaster risk officer tag iya kini sa tulo ka license firearm no. Gidescribe ang bata kaubang dos katong suspect sa shooting nga intelihente bright nga bata no. Murag maumao po sa Zamboanga, sa Ateneo de Zamboanga University, kung asa mga utukan po, no? Mga taas o scholastic record ang duha, no? Based sa report. O kuan kini, kaning leader po sa ilahang tulungaan. So, maka-question ang anong-anong ginapili ang mga bright, no? O siyempre, nagkaroon ng unsay nahitabong discernment aning mga bataan, no? Kaning nihilistic tendency o syndrome kaubang dos, no?
0: Mhm. Unsa man ang nihilistic?
1: Katubang moabot na sa point nga murag ma wala nay bili sa ilaha ang kinabuhi kaubang dos, no? Mm-hmm. Kani ang explanation ato, explanation sa mga psychologist una natong na-interview sa una si Miss Framer, no, ang ato ang amiga nga naghimo og mga psychosocial intervention.
0: Pagaling ka pala, ano, medyo may karamdaman si Miss Framer.
1: Oo, pagaling ka diyan kay kung wala lang toy sakit, admitted mga charon. Unta kaubana nato turo naga istorya dinhi og naga-explain dinhi kaubang dos, no. So usa ka national nga problema o international kaubang dos tungod kay gipaadtuan na gani ni none other than the secretary sa Department of Education Sunny Angara ang niadto sa banga o nagagawas daghan kay mga suggestion na kaubang dos nga dapat ko no naanay mga balaod national nga panghimuo ni ani no tungod kay ang ginapili base sa trend. Kulto yun ang explanation nila ani kaubang dos, no?
0: Mm-hmm.
1: Kulto. Unya, mga napili ang mga charismatic leader na ay brainwashing and isolation, na ay progressive initiation ritual, na ay apocalyptic belief, na ay reward system nga wala kay kamatayon kung muabot ka na sa mission, no? So, reward system of immortality. Na, ma, kung sakuan pa, murabag pag naglunsad kag jihad kung i-compare nato sa ideolog sa mga kaigsuunang ano it will be very heroic for you. So imagine ka ang kaning mga bata nga ang misleading sa ilaha kaubang dos nga pag na-comply nimo ang imong mission ang pagpatay o pag ano wa kanay kamatayon. So pati ikaw magpakamatay, no, kana do ang doktrina nga ginatudlo.
0: Mm-hmm. Yeah, ang lisod yan eh, kay ang mga ano culprit sa walay pangalan, walay address, walay ano dili gyud mga tao kay mga kuan man ni cyber personnel. Inanatog cyber personnel.
1: So kinsay ipinpoint nimo ani nga dakpon o kung ugaling man magingon kag crackdown, no? So ana ka kuan ka komplikado pero
0: niya dili pa di basta-basta lang dapat ang Pilipinas lang ang maghimo o crackdown ni ani kay dapat kini has to be a worldwide campaign against ni ani unsa man ang mga pamaagi sa campaign ni ani. Of course one is katong pag-edukar gyud sa atong mga bata og dako og papel ang mga pamilya ni ani sa pagtutok diya sa mga kabataan da sa pag-guide sa ilahang mga bisan sa ilang mga ginatan-aw nga mga movies, mga videos sa dapat malimit eh. But of course, guwa sa pamilya mas dako og papel ang mga panggamhanan kay ang gobyerno man ang adunay mekanismo, adunay makinarya.
1: Makahimo siyang balaod ka ubang dos.
0: Oh, guwa sa balaod. Pwede po nilang pwede po nilang i-track down ang whatever
2: psychosocial
0: intervention. Okay. Ang nasa libang pamagi para i-track down. kining maong mga culprits. At this point, mga katinig, atong ang atong adtuan ang regional director sa DSWD or Department of Social Welfare and Development sa Region 12, si Sir
1: Nonoy Cabaya.
0: Mayang buntag,
1: Director.
0: Mayang aga, sir.
1: Yes. Mayang aga sa imo, Director.
0: Welcome sa Tinig ng Bayan, Director.
2: Psychosocial intervention.
1: Yes.
0: Hello. Yeah. Director, unsa ang inyuhang mga intervention sa nianing nahitabo sa
1: Banga, no? Banga National High
0: Banga
1: School.
0: Banga National High School.
1: Katuganing, yes, Director. Katuning case sa bata, nikutlo o tulo ka kinabuhi, niangol o pito ka uban pa.
3: Last Friday, no, natapo na siya last time. Wala nag-expect, no? Wala nag-expect ang mga nag-asalt po tabato, sila taga-banga. Nga mahatabo, no? Tungunan sa TV na ito makita, karoon na nag-iid rin sa pagpagabato.
1: Nag-iid sa aton.
3: So, yeah. So, nakahapon yesterday na ang mong sekretary, si Alex Petaliani, o itong Saturday, nakapod si Secretary Sadi Angara, no? Bitad. O karoon adlaw, matupod si Secretary John Dick Remolia para dito naman sa investigation side, no? Sa natabo sa banga. So, ang kasekretary, nag-ato na siya para tanawon ang mga hintang sa mga biktima o other intervention nga i-imo ay hatag sa DSWD. So, sa mga na nasangdan sa hospital, i-cover na sa DSWD, talan ng mga bills nila, tatupod ang sa mga namatyan, general, other assistance o nag-commit, no? Like scholarship sa mga uban ng mga anak at pamilya o atong mga livelihood, no, nila. At the most important thing na ginahimo ko sa DSWD diha, katong pulatang psychosocial intervention, no, kay kabauta nga sa school na tabo, nalang kay mga bata nga na dito, makita nyo sa social media siguro, na grabe ang trauma sa mga bata. Saka yesterday, we were there, we conduct a psychological first aid, no, sa mga bata o mga nanay, na yung mga bata dito na di na gusto mo at ito sa school. Even to pass by along the school, the dalan dito, the hadlock na sila. So, makita na gamanifest na ko ng trauma sa mga bata sa pahadlock dito sa, na ay, natabo, no? Kung na-affected, di matabo. Karoon, makita niyo mo sa social media na ilagang dadawas, ang mga threat, at ang hadlock, no? So, hindi lang dito sa banga, kundi sa other municipality. So, daghan kami augmentation room, di kan sa ubang region, Region 8, Region 9, Region 10, lapis yung interlocus na mo, no? Na nag-add po parang diri sa banga because we're looking into the bigger picture. Una-una, nga nung si Gatabo na siya, no? First, Tacloban, second, Sambuanga, now, na po diri sa South Cotabato. So, murabag, every month lang na, no? So, we're developing also a module, a training module, para sa mga first responder at DSWD o ibang agency pa like that ed, na usahon pag-deal, no? Usahon pag-detect, usahon pag-manage, no? In case, usahon pag-refer, no? Sa very federal pathway na to, in case na ito yung mga itabo nga ni. So, ginahalay na ito na siya. Today, we have a meeting with that ed para nanatay siya protocol ba, nanatay SOP, how to handle this kind of incident here sa mga eskulahan.
0: Aha. Medyo alarming na sa director kaya as you've said, doon na naman yung mga training on how to handle these kinds of incidents. How to handle it in a sense nga ang kalaban na to katong nag-mold sa mga minds si aning mga kabataan to do violence ay worldwide. Unya naa siya sa using the cyber space, so unlike katong mga tao nga mga terorista nga pwedeng gukuron og mga sundalo og mga police, this one aduna jay kalisdanan og dili lang Pilipinas dapat ang mo address si ani. Aduna ba yung mga broad strokes on how to handle this?
3: Tama karon, no? kanang mga terorista natin is open na na yung mga pamagi ang atong mga law enforcement how to handle that. Kiri bago, no? So kamao na nagahimo kita nagadraft kita ng mga bagong pelisya, bagong structured nga mga pamagi with other agencies, no? Kaya dili naman yung makaya sa DSWD, kundi dapat ng local government unit, ng DOAG, ng DepEd, para maglingkod, no? Maglingkod, maghimo sa ka-framework para usahon mo natin, no? From, kaya dili naman yung sa school, dili naman, ako, panahon ako, dili, it was more on sa home, eh. Mas more on sa balay, eh. Paano bang naging problema sa anak sa balay, kung sabi mga mga problema diha nga sa komunidad, o mga sa school, nga mahimo ni siya, no? So, today, di pala ako masulti Rome, no? Kung sa did ang hanay kay karon pa man mga himo ani, that's why we have trainings, mga himo on next week, karong lingkuran, no? Lingkuran, and from there, magkukuha may mga output from other agency, then magiging madrap na mo itong usa ka working framework no, with other agencies.
0: Mm-hmm. Director, we receive reports ng isa ka sa mga maingon na itong first responder because the day that this incident happened, kaniadtong Biyernes man yata, if I'm not mistaken, niadto ka dito. And we assume nga nag-investiga ka. So, pwede ba ni mong ma-describe, ma-picture out para sa ato mga ating paminaw kung unsa ang atmosphere dito tungod kay ang tibuok probinsya sa ano South Cotabato nagdeklara nga walay klase karon ang mga tulunghaan tungod sa siguro phobia nga na ano gibati ni aning mga estudyante o mga ginikanan. So how did it happen? Unsay mga testimony sa mga naka-witness?
3: Nag-respond din dahil dito, Rom, because ang amo ginaisip good ang mga bata, no, because it's in the school. So, ang trauma mo good, o di mo ma-handle immediately, di na ito ma-contain immediately, then it will spread out, it will create another problem. Ano, sa community, mo ni siyang taguron. No, because pag mayawa dito sa incident, sa crime scene, kasi gula, no? Hadlok po. Pagod kayo, nagkalat na ba? No, wag na yung ma-contain.
0: Mm-hmm.
3: So, paabot ako dito, wala nito ang student, dito pauli na, mga, nalang iba-iba yung mga teachers na na dito, mga na kinaroon na paskubad ng Gov, Tamayo. So, ang among di una, disabutan nga, itabangan na ito ng mga victim because it will cost a lot, no? Sa ang hospital, di ba lang, puro private, kaya di gusto ni Gov Tamayo nga, dalawa na sa hospital, tapos ma-problema dito roon. Then to mga namatyan. So that was the first agreement. Second is to sit down and again, rethink, no? Wala ko na ito balik. Kaya we cannot just be conclusion na muling dapat, muling mo, no? Kay different areas, mga natago, maybe different solutions, different situations, different solutions. So noon, naanamid rin, wala kong daghan na kayo DSWD staff, makaning from Region 10, Region 11, Region 8, Central Office, they were the experts, no? Wala na sila experience sa Tacloban at sa Buanga. They're helping us here in Region 12, no? Although we have, last 2 weeks ago, we trained our trauma-informed psychological first aiders, no? And he said, you train siya to handle this one, but first time po namo ni Rome, no? Siguro ikaw, first time po yung nadunggan niya.
0: Yeah.
3: Na natabo din natin sa Region 12. So we need to develop our own system on how to handle this kind of incident later on in the future. And most importantly, how to detect. Ngayon, hindi siya matabo, hindi na mo through patay. Sayang kayo kinabuhi na mawala lang bangod sa mga problema na wala itong ma-detect ahead of time. Ang atong anak na yun, involved na sa inyo ng mga community, na inyo nga na-addict na sa games niya sa internet, o uban pa, no? So, muna din muna ako, it's begin again. Kanauna ito balik ang sabi na tabo sa mga panimalay why this kind of incident happened.
0: Mm-hmm. Director, yung kanalang mga empleyado sa DSWD from other regions nga nag-reinforce diya. And we would like to presume nga ang inyohang pagahimuon first is kadtong psychosocial intervention. Pila or giunsa nyo pag-identify ang inyuhang mga targets kaya dili man siguro nato maabot gyud ang tanan. I doubt no kung makaya ba natong abuton ang tanan ng mga nang hinahanglan og psychosocial intervention, but how do you prioritize og about how many beneficiaries ang target nga makaya nato nga i-undergo ni aning maong intervention?
3: Ayos siya, nag-start na may room, no? Una-una, kung mga nag-volunteer, kailangan din yung nag-volunteer yun, no? The parents, the children, nag-volunteer yun sila. Sila din nag-communicate. Nangyo sa muang nga pwede himuwa na dayon. So, yesterday, nag-start na tayo dito sa municipal hall sa Banga, kaya di po sila gusto dito sa school. So, na ang DOH, na ang death ed na kami, i-handle na naman po start na ta. Tapos, yesterday also, dito sa school, na itong mga teachers dito, nung umpisa na punta, no? So we imuon na muna sa tanan, no? Kinsa tay gusto imuon na muna sa tanan, i-saturate na mo uban nag house to house na ato mismo silang balay sa mga estudyante, nag house to house uban mo na daghan ng mga social worker aside from ours our here, no? Mga psychologist na mo, mga psychometrician na mo nga naa na din hidaan nga trained pod plus katong mga nag-uumen sa amo. So karon magplano na pod mi mag-meet mi sa DepEd para sa further ng mga scheduling na planning na mo kung saan mo. September 22 to 20, matter of 3 days, massive nga mong himuon na psychological first aid dito sa talan nga nga tinanda.
0: Mm-hmm. Daghan, ingo na ni mo, Director, ano na ba tayo numero kung pila nakabuok and rough estimate kung pulo nakabuok, pila ka ano interventions on an average ang mahimo sa usa ka staff?
3: Dapat ang sa staff ganda ng og 10 to 15 no, in one session. So it will depend on the gravity ka impact dito sa trauma sa usa ka bata no naagi sa uban dito sa school, siguro mas grabe siya. It will determine no and it pwedeng maghatag sa ato sang figure. Pero ang estudyante ang eskulahan sa Banga National School is more than 10,000 no, ang estudyante na niya. Plus na si faculty ng 170 plus 173 ng mga faculty. So, yan, kada ko ang isang mga target. Aside from that, may mga parents pa, ka-community pa nga dapat i-handle na ito. So, it's a whole of the government approach, no? The DSW cannot just do it alone, but we have with us the Fed and the DOH.
1: Yes, Director Nonoy, maayong aga. Director, sa trending kag sa mga investigasyon nga nalunsad sa tulo ka mga dalagko nga insidente na mention mo ang Zamboanga, Ateneo de Zamboanga, no? Kag ang lately ang diri sa aton and other cases pa. Ang nakita nila Sir Noy sang mga psychologist nga may grooming ga kahitabo ba? Daw ang ginapili kadtong mga bata nga nagadurar sa paggamit sa ilang cellphone sang mataas nga oras, no? Kumbaga, ang interpretation sinisang mga nag-target, katubang bata nga daw walay klarong guidance, walay klarong panahon ang ginikanan, kay the whole 24 hours, dako nga oras niya ang gamiton. Then ilang ginakuha ang trust sa bata, ginaalagaan. Amuna ang daw pang pa-weekend nila kag mabalhin ang trust ng bata sa ila, no? Sa ilang nga grupo. Pero sa ang ano ta Sir Nonoy, very laudable ang inyong effort nga i-rescue ang mga wala pa natabuan pinaagi sa psychosocial intervention. Pero sa ibang nga country Sir Noy, naga-declare na sila, may declaration na sang mga grupo as terrorist group, no? Pareho sa Canada, gipangban na nila ang Cult 764 ining TCC kag anong another group is ginatawag nila nga crime group nga ginasudlan gali sa mga bata. Dili sa aton Sir Noy, maliban sa inyong matawag to very painstaking effort sa pag psychosocial, no, kung diin may matabo mag-rescue kag mag-psychosocial ang aton nga mga interagencies. Pero sa ila Sir Noy, halwa Canada, ang legal status nila listed as terrorist entity na itong mga pila ka grupo, no? Sa USA may national security threat investigation sila kag may banning gihapon. Sa Pilipinas no specific listing pa daw, no? Amo ni nakabutang sa data. Sa arrest, Sir Noy, kag sa enforcement, may mga property na nga gi-freeze sa katong mga identified nila nga criminal offensive group. Kag may sa USA may multiple arrest kay prosecution gihapon. Ay involve ang ilang justice system, may task force nga gi-create. Kag diri sa aton sa Pilipinas, only PNP ang aton nga anti-cyber group, no? Cyber crime group. Daw dira lang naka bankroll. Kag siyempre kamo on the responses. Sa platform action nila, Sir Noy, may Discord and Telegram forced takedown. Talagang kuan gyud, forceful nga takedown ni nga platform nga nakitaan nga isa sa nag-induce sa aton kabataan. Ang USA, Discord and Telegram forced takedown gihapon. Sa aton, no takedown law pa kita. Given si ni Sir Noy, sa school pagigali, ang protection nila, UK, nag-prevent isang program adapted nga early intervention and school safeguarding. So, pwerte ka istrikto, ginagamitan na ginila, sir, sang detector ang mga gasulod nga bata kung may dala ba, no, nga, mga mahait nga butang o di ba kaya anything maging instrument for killing. Sa US, ang threat assessment nila, ang mga parents kag ang school mismo nagbuo na sang threat assessment team. Sa aton, DepEd memo lang. Given si ni Sir Noy, do we see the need nga kinahanglan siguro tama tong imo? Kung wala attention ang ginikanan, pag-abot sa school, medyo relax man. Kag ang mga losta daw kinahanglan tapagidpandayon. Ano ang take ta si ni Sir Noy nga daw makahadlok ng gidman nga problema kay hindi tabalan kung sino sa mga bata tang na-induce na nila dira baka enrolled na sa ilang nga kulto nga activity.
3: Tama ka, Rubi, no? Makita na to, sanin ko kayo na ganyan, makita na to sa TV before pero na nataton. Ang ubot ibang nga nation, advance ilang mga actions, kita gaumpisa pa lang, gamon sila mo kailangan kami, kakalas pa lang eh. No? Kaya karoon lang natapos sa aton. But we are really late, no? Kasi dapat na proactive ang approach na to, but I cannot speak for other agencies, no? I can speak only of what you are doing in DSWD.
1: Can you suggest, sir?
3: And sa akon yung mga nabatian, una-una sa United sa COS, may ara na legal move, no? Ang group of parents, gisud nila, di kasuhan nila si Meta, no? Bangod siyang of course, kung tumatong platform, ito ba na ganyan, di ba? Dapat may control si Meta. At least, siguro hindi ma-access na sa mga kabataan ng mga amulan sa mga prohibited, no? Or mga amulan ng community or mga website dira sa internet. Ikaduha, kung siling nato na dapat magtanawin po sa law enforcement nato o kung sa local governments nato, DIAG, ang mga pag-control, no? Siminga hinabo. Sa mga kabataan. Tapos nabatian ko man kahapon as we discuss with Congressman Senior Deputy Speaker Dinan na may move up ang Congress, no? And they are calling Meta. At may natabo ni siya sa Tacloban pa pero wala pa may action. Maybe kinatabo na ginagiri sa South Cotabato, then there might be a stricter, no? O stringent na mga laws na ipasa ang Congress to make, of course, Facebook or Meta or other platforms, no, responsible or accountable sa ilang mga post dira or gina-accept dira sa ilang platform.
1: Sir Noy, basi dili sa aton no, maghalin.
3: Next few weeks or few months matabo siya. But cannot speak for sa action sa Congress pero nahambal sa amon nga matabo gyud siya kay hindi sila gusto nga may matabo pang amo sini may kabuhi pang madula. Kag kami naman sa DSWD we're working with sa natabo karon diri sa banga. Strengthening, of course, our own human resource ng among mga tao. Capable ba kami kung matabo ni siya na grabe na gid sa kada banwa, sa kada siyudad, sa kada probinsya? May matabo ba ni kaya ba namon? Ano atong protocol? Ano atong referral pathways? How we communicate with each other? How we act with each other? Ano paghihimuon? Amo na sa ginag-plaster na ito karon, no? But the other side of it, kung ang control, prohibition, dito na sa salaing AD siguro and I'm of course calling them na dapat kung kuan po niya in other aspect ng mahimo naton. Ang course ang legislation sa Gambalo kayo na dapat may pasa na sa Congress ang mga lihi party pertaining to this.
1: Yes, Sir Noy. Yes sir Noy, no, kag dako man ang papel nga ang aton nga mga PTAs, mga parents mismo sir Noy halin sa balay, dapat may complete awareness sini and tama to painstaking effort gid unta appeal ang PTAs ma-involve hug our children before this nihilistic cult will hug them to death.
3: Tama ito, no? Amang suggestion ni Mayor, Mayor pa rin siya kahapon na dapat sa paglalit ng bata sa balay, na-check na dahil siyang nanay na ang bata from balay diretso sa school.
1: Yes. Appeal ang mga gun holders ta Sir Noy, no? May licenses kang iban nga wala. Daw dapat siguro i-safety gid nila na kay kuan nang gamit gid nga makapatay. We know nga kung may armas nga dala, syempre ang mindset sang bata hindi na kung kaisa sa busy sa parents, hindi niya nabalaan kung diin na pakadto ang panghuna-una sang bata ba. So daw may mga suggestion pud Sir Noy and ano ang take niyo sini Sir Noy unta makabulig ka paabot. Gun holder should be very responsible and accountable sa pag-safety gid nga hindi ma-access ang bata ang ilang armas.
3: Amo lang gambal ni Secretary Gundik mo sa iyang press conference, there must be a stricter enforcement sa gun law na ito. Dapat responsible gid ang mga gun holders sa ilang mga pasil, no? Especially so kung may bata sa inyong balay.
1: Yeah. So back to you kaubang Romy.
0: Director, you were saying gini nga kauban ko upod mo si Governor Tamayo pagkadto nyo dito. Would you know kung may ara man gyapon intervention si Governor Tamayo?
3: Dako ila intervention, no? Dako kayo intervention sa atong provincial government kay una kini sa pagtabo na tabo gid nga diri sa South Cotabato, you know, Governor Tamayo is the president of Governor's League. So, dinag-pressure na po, no, ang patanasan na dapat niya ranagip intervention ng Matabo. Secondly, of course, nasabot kami sa mga expenses. Ikatatlo, of course, magkatatawag sa mga meetings si Governor Tamayo para ihan ay po, no, they will be guiding us kung how magkatabang sa sakapon sa pag-plastar sa mga pagpaningkamot sa tarang agency diri sa South Cotabato.
0: Mm-hmm. Would you know kung aduna na ba yung coordinating committee or however you call it, task force, where all government offices are represented hisgutan og planuhon unsaon pag attack niyaning ingon aning problema?
3: We have existing, of course, in the agency coordinating framework, no, na naman na daan. Ang atuwa lang na bago ni siya, bago man siya nga natabo sa atuwa, di na pamangkot na to kung naabay framework, naabay na yung sarili ng mga taho na assigned on this, no, ang mga dapat agencies. So karong adlaw, magamit kami sa DepEd, no, and kagad di uro sa araman dito, ang uban sa online na lang para ihanay na mo, specifically anay sa ding among effort dito sa banga.
0: Dagang kayong salamat, Director. Basig, doon na ka pa gustong ipaabot sa ito ang mga katinig nga wala na mo na pangutana kanimo.
3: Kung naman mo yung mga problema sa panimalay, na-detect nyo yung anak, lahi na, no? Murag naglahi na siya previously, di na maminaw, nasa ng problema, feel free to contact us, no? May mga psychologists kami, may mga counselors kami, may mga social worker kami na maghihimo isang case study, conduct counseling diya sa inyong balay, inyong anak. No? Feel free lang na atay mga opisina diya sa kada munisipyo, palapit lang mo diha para matabangan ang mga
0: Go sa mga opisina sa kada munisipyo, Director, aduna ba ay hotline number or kuan, Facebook or chat, messenger chat account?
3: Sa among Facebook page, no, na diha ang mga contact numbers, no? At ang pinakadali jud room, no, ang mga diha sa munisipyo na mo, no, na tay mga daghan mga angels and red cross diha, no, na tay municipal links, tay mga staff diha, ug na natin mga municipal social worker na bilibit officers na naka-base ra diha sa munisipyo di kan of course mga to sila contact sila o sa ato mga mayors, no. I know may contact sila sa mayors sa barangay captain nato na contact and then the those officials will contact us, refer to us, no, yung mga problema nila diha silang mga kabarangayan.
0: Mm-hmm. Daghang salamat, Director, sa iyong panahon.
1: Director, salamat, Gid. Hasta sa sunod.
3: Salamat po sa umagintag sa atong plan.
0: So, mao to mga katinig ang tingog ni Director Loreto
1: Nonoy Cabaya.
0: Loreto Rosario, manunta ako malito pero Nonoy Cabaya
1: sa DSWD Regional Office 12.
0: Meantime, kaubang Ruby, katong mga ginikanan, no? Ato silang pahimangnoan yun. Kaya ginaingon man nilang magsugod yun kini diya sa
1: Panimalay.
0: Panimalay. Pero before nato tagod-tagodon ka ng mga naadiha imong giatubang, ato usang pahimangnoan atong mga ginikanan nga adlaw Lunes man ron na may klase ang inyong mga kabataan o saan nyo pa adtoon sa eskwelahan, tagain nyo og depensa, tagain po ninyo og sustansya.
1: Yes.
0: So, unsa man ni kidiyaki vitamins.
1: Yes, paimna para sharp ang utok og ang immunity taas, makasukol sa unsa mang sakit.
0: Mm-hmm. So, ato sa paminahon ni atong pipila ka mga pahinomdom, usa nato isgutan. Kanang nakalatag diha sa imuhang ano?
1: Lima ra ni kabuok. Atanga nila unsa ning lima.
0: Atangi.
1: Basigana sila lima ka Yaki Coffee. Basta lima atang yung mga kaigsuunan.
0: Okay. Saan mo pagbalik?
2: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Tungoy, painom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlo po mo padayon siya taas mo itong ipainom dahil na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
5: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca, Zamboanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
6: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ako, nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil, nawala agad.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga Poblacion Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
7: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manan siya, kung makainom ko anagod, lagsik yun akong lawas surminti. Kailang lihok yun ko sa balay ba, mag-inom na nagod akong bana na pagpahulay sa gubibibro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
0: Welcome back, mga katinig o mga katinig. We are so lucky kaya nasa linya po makakasama natin ang tagapagsalita ng 6th Infantry Division na si Lieutenant Colonel Ronald Toscano dahil po dito sa isang joint operation na sinagawa nila ng Army at ng PNP dyan sa Barangay Balong sa Tugunan Special Geographic Area sa BARM noong September 19 upang ipatupad ang isang warrant of arrest laban sa isang individual na nahaharap sa kasong carnapping with homicide. Sir Colonel, good morning. Welcome sa Tinig ng Bayan po.
8: Good morning din at good morning din sa lahat ng listeners natin sa Tinig ng Bayan.
0: Mm-hmm. Ano pang update natin dito sa inyong operation sa dyan sa Tugunan, na Special Geographic Area ng BARM?
8: Yung latest report na na-receive po natin, the incident happened September 19, then the following day 20, mayroong natagpuan isang cadaver, most probably naiwanan ng grupo while withdrawing, which made the total number of casualties on the side of the armed group 7, and the recovery of some materials such as 4 M16 rifle, isang grand rifle at iba pang war materials doon sa encounter site.
0: Mm-hmm. Na-identify po ba natin? Na-identify po ba natin na aling grupo ito?
8: Sa report ko lang binanggit na group, ang nakalagay lang dun is Lolis Arm Group. It remains to be verified kung ano yung group behind doon. Dahil alam naman natin yung lugar na yan ay yung Tugunan, halos lahat ng area na ikiniklaim na MILIT community.
0: Yeah. Ganun nga po talaga yung ano, na create na mentality or mga opinion ng mga tao, because this is happening sa SGA, hindi mo masisisi yung iba that this will, they will blame it to MILF, especially na hindi nyo napapangalanan kung anong grupo ito. But somehow, unfair naman din po na sweepingly ibintang natin ito sa MILF. Mayroon siguro kayong, mayroon ba tayong mga ano siguro, mayroon naman siguro tayong intelligence reports at mga initial na mga investigation reports sa kung kaninong grupo ito?
8: Actually, I verified the list of MILF camps and communities sa CCS at JAG natin. Marami kasing ano, nasa list na hindi pa siya approved. Ang klaro lang, in camps na kiniklaim na sa kanila, ang usapan is hindi pwedeng ilabas ang mga baril outside the camp na recognized unless mayroong coordination kung saan pupunta anong gamit pag nilabas sa camp. Lalo na kung nasa paligid lang din yung mga communities natin. May mga pagkakataon din kasi na naglilipa na yung mga loose firearms dyan na hindi naman MILF, mga private arm groups o di mga lulis arm groups din claiming to be MILF. Kaya kailangan i-verify talaga natin every time ng mga incident kung what's the real identities behind para hindi po tayo magkamali sa mga identification natin.
0: Mm-hmm. Itong na ipasok ba or na-identify na certain Soren na kabilang umano sa mga motor napping, cattle rustling at illegal na mga kalakalan ng droga?
8: Yes. Actually, yung nangyari nung Saturday,

0: ng dalawang attack helicopter to monitor the withdrawing armed group. Umabot din hanggang hapon yung exchange of fires. Humupa na lang nung bandang gabi na.
1: Mm-hmm. May report din po na ginamitan nyo daw po ng mga drone, yung operations.
0: Ang report lang na receive natin, mayroong dalawang attack helicopter na part ng air reconnaissance operations. Then at the same time, ginamitan na rin ng artillery fire support.
1: Ang kinakabahala po natin ay itong operation ay happening dito sa masasabi nating MILF territory. Now, while the operation may be legitimate against sa lawless elements, identified lawless elements, there is a tendency na itong mga MILF na nandirito ay madamay. But there is an existing mechanism, itong CCCH at itong ADJAG. How is it working? Dahil ayaw po nating dumating sa punto na magsasabi naman itong MILF na wala naman kayong coordination. Nag-operate kayo ng kung ano mang hinahanap niyo, hinahabol niyo ng mga criminal dito sa aming AOR.
0: This time, pumasok naman yung CCC at ADJAG represented by personalities coming from the government, PNP, and also MILF. Siguro pinag-uusapan na siya ngayon kung ano ang punot dulo ng series ng encounters na yon sa isang sinasabing MILF territory. Siguro pag natapos yung nagiging usapan nila, malalaman natin, may pronouncement sila kung ano ba talaga yung nangyari at paano nagkaroon ng pag-serve ng warrant of arrest sa lugar na yon na yung target lang naman sana yung kukunin or sa-serve ng warrant pero nagkaroon ng exchange of fires dahil maraming armado doon sa area nung time the warrant of arrest was served.
1: Titinig ko rin ta, Ruby Padilla season, may tatanong din po sa
2: yes,
1: inyo.
2: Yes, Colonel, magandang umaga. Katatapos lang, Colonel, ng BARM, first parliamentary election. At alam natin na nag-participate talaga at nagbigay ng kanyang trust ang MILF. In fact, may mga decommissioning na nangyayari. Wala bang mga mekanismo na sa tingin ng gobyerno sa pamamagitan po ng Armed Forces Colonel ay pwedeng ma-institute para sa mga hulihan, mga pag-serve ng warrant ay ma-coordinate sila at mas hindi ma-hamper yung pagsisimula ng trust and confidence building?
0: Actually, yung pinaka-peace mechanism natin is yung CCCH ADJAG. Coordinating committees on cessation of hostilities, ad hoc joint action group. So yung composition niyan, representatives coming from the side of the government, from the peace panel, from the AFP, PNP, and also MILF. So every time may mga kailangan i-coordinate, dumadaan dyan. May mga insidente lang na biglang papasok or may mga palita ng totok na dumaan sa mechanism natin. Kaya isa yan sa mga dapat i-resolve ng CCCH adyan.
2: Yes, we know, Colonel, so far as of this time, wala bang reaksyon ang MILF leadership after this incident po ng pag-serve ng warrant at nagkaroon ng putukan, exchange of fire? Wala pa kayong narinig?
0: Wala pa siyang nilalabas. At lang wala pa siyang nilalabas na statement, siguro itong ongoing na dialogue nila sa CCCH at dyan, baka doon lang nila i-bring up lahat po.
1: Mm-hmm. Maraming salamat po sa napakahalagang panahong binahagi nyo sa Tinig ng Bayan. Baka meron pa pong hindi namin na itanong na nais po ninyong ipaabot sa ating mga tagapakinig.
0: Well, in behalf of 6ID and Joint Task Force Central, primary mission sa panahon tulad nito is to secure civilian communities, yung mga individuals na affected ng mga putukan, make sure na hindi po mag-escalate.

0: yung tension as part ng law enforcement support operations natin sa Philippine National Police being the lead agency on enforcing the law. Sa ulit, nagpapasalamat din kami at humupa na yung tension at naging mapayapa yung eleksyon natin noong nakaraan. Though we expect na sa mga areas identified red ng eleksyon magkaroon ng tension, pero hindi naman. And Tuguran actually is part of the five red areas identified, pero nagiging mapayapa naman yung takbo ng halalan doon sa Tugunan and in some part, in some areas na we identified na red. Hopefully, magkaroon na magandang resulta yung intervention ng CCT and JAMS dito sa Tugunan at mailinaw sa atin kung ano yung talaga yung nangyari at kung ano yung mga napag-usapan nilang resolution to avoid such incident in the future.
1: Mm-hmm. Maraming salamat muli.
0: Maraming salamat din po. Magandang umaga.
1: Okay. Mga katinigin po ang boses ni Colonel Toscano, ang tagapagsalita ng 6th Infantry Division. Mga katinig, kaubang kolentag ni atong gisgutan ng karong adlaw anniversary sa Marshall. Kapila ka tuig?
2: 54 na siya. Unong so, pagkatuig para mahimo siyang senior senior citizen.
1: Unsay significance yan eh, para sa tua? Sa ato ning hisgutan atong tagud-taguron. Yes. Especially kita nga kita, naka-experience
2: Marcialo
1: kita.
2: Babies.
1: Mga Marcialo babies.
2: Mga nakaabot sa Marcialo, no?
1: Uh-huh.
2: May mga lessons ba? Mga mensahe nga kinahanglang matun-an human sa gitawag natong dark years, no? Sa Marcialo, panahon sa kanhing presidente Ferdinand Marcos Sr., no? Unsay mga lesson learned.
1: Mm-hmm. Pero before siguro sa mga lesson learned, daghan man gud mga tigpaminaw nga wala nakabalo, wala nakakita, wala naka-witness sa kung unsa gyud ang dagway sa katilingban panahon sa martial law. Ako personally, ang ako ang first hand account nako is nakita nako gyud ko tong mga gitorture ng mga isuunang mga Bangsamoro people at mga gipang dragnet, no, gipang dakop, ano na pa ay nakawitness pa ta katong gipakaunog semento during the martial law, no. Taghan kaya ang mga na-detain ng mga political detainees sa tungod kay nag-oppose sila sa martial law, nagprotesta sila sa mga pagpanglapas sa tawhanong katungod. Very gory, no? O yes. Ako mismo
2: mangilngig kung wala murag dili kaya na ma-figure out sa mga kasamtangang henerasyon sa Gen Z kay dili walay personal account nga ilang nasinati, no? Pero how would you explain nga kung ang imong amahan dili kauli kay leader siya simbahan? Grabe ang church persecution during that time, Rome, no? Ani?
1: Di ka uli kay gisalvage sa day.
2: Wa ka uli kay gisalvage, sungod kay church leader siya. Kay during that time, ang simbahan, ginatanaw nga, seedbed of, gitawag ng seedbed of communism, quote-unquote, kay mukhang taman ang simbahan kaubang Rome nga, dili sa yun ang pagsunod kang Kristo.
1: Mm-hmm.
2: Daghang tunok ang dalan nga agian mo, bugat ang krus ug kamatayon mao'y naghulat nimo kay mopasabot man sila sa sitwasyon nganong naay mga massacre, no. Gani violation sa kagawasan o civil liberties sa kaubang dos, no. Wala nay kongreso, wala nay free press. Gipasarado ang ABS-CBN, Daily Mirror, Malaya, unsa pa tong mga newspapers?
1: Free press.
2: Free press, no. Gipasarado, nahimo siyang unfree. Naay curfew. Dili ka kagawas pag alas 12 na sa gabi. Ug naay warrantless arrest.
1: Mm-hmm.
2: Aristuhon ka, dakpon ka bisag walay warrant. Ug walay search and seizure order. So mere duda, ngalakaw-lakaw ka sa kalsada, wala naay mga papeles di mandamiento. Naapod ang violation sa tawhanong katungod basis sa official records o sa Amnesty International kaubang dos, no? 70,000 ang gidakop o gibilanggo. 34,000 ang gitorture katong inguni mo nga mangilngi gina kuryente, ang imong kinatawo, babae ka o lalaki, para lang mo extract og information, kuryente hon eh, na ay water cure, na ay puston o
1: cellophane
2: imong ulo, no? Di ka kaginawa. Og na ay 3,240 nga gipatay or gipaagi sa kanang gitatawag karon nga extrajudicial killings. Lakip na ni ani si Senator Ninoy Aquino sa dihang iyang ninaog siya sa tarmac sa iyang pagbalik. That was 1983.
1: Ang statistics niya, klaro kayo nga mas grabe ang human rights violation sa panahon ni kanhi Presidente Marcos than during the time of Rodrigo Duterte. Pero sa panahon ni Duterte, he only served 6 years as president. Pero ang si Marcos pila,
2: 33 years sa pagserbisyo, no? Og siya ang nahimong amahan gyud sa Marcelo. Na ay enforced disappearances kaubang dos, no? Daghang mga estudyante ang nangawala. Human nga gamarcha-marcha, nagpabukid, no? Gamarcha-marcha sa kalsada, og ang wala nagpabukid nga madakpan, gipusgay ang kadungganan, pwede lang kang ripon pag madakpan ka kay taga-protesta ka, meaning left-leaning ka na akas kalsada, no?
1: So, unsay significance yaning celebration na nga 54th anniversary?
2: simple lang kaubang dos.
1: Never again.
2: Never again. Let us be watchful ni aning mga civil rights, mga liberties nato, ug walay double standard sa balaod, no? Mga pag-akusa nga maakusahan ka lang dakop, maakusahan ka lang patay.
1: Actually, lagi hapon yung mga cases pa og human rights violations karon. At maoki ni ang rason nga daghang mga cause-oriented organizations are expected nga mag-rally, mag-march sa sila karon. Og ang ato ang gobyerno, nag-deploy og 17,000 ka mga police officers
2: dito sa Cebu. Murag barm, 15,000 sa barm. Daghan lang og 2,000 kay 17,000.
1: So, nag-expect sila ng protest rally diha sa EDSA Shrine o diha sa Calabar Zone. Kining Calabar Zone, murag nahimong sentro karon sa mga protesta tungod ni aning PAX sa Silica. So, aduna po ay 8,500 nga police nga naka-station dito lang sa National Capital Region, no, sa NCR, dito sa Kauluhan. So, ato ang subaybayan ng mga panghitabo karon, but
2: natay interactor nangita mog lesson sa martial law, ingon ni Edward dinhi, Edward Pakata, sabi niya, power without check becomes abuse.
1: Aha, yeah.
2: So dapat daw may check and balance yun ang power, kaubang dos. Order without justice is not peace.
1: Wow, galing.
2: Isan sige kag-order dia, order ka sa fish. May order. Kung walay justisya.
1: Kumusta ang peace and order? Dikag-fish pero walay order.
2: Silence make victims invisible. So dili gid daw dapat muhilom. Dapat daw abli ang gobyerno ni ana kinsa mang namuno, naglingkod, dili ta mahadlok.
1: Dapat ang katawhan muli mutingog gyud, muli.
2: Dili daw mahadlok nga i-kritika kay kana kuno ang mapatabunok sa demokrasya og mo avoid og mga circumstances nga mubalik ta sa never again. Pagkainulot
1: on the palawigon pa ating istorya, pero lampas na tag-isa ka minuto.
2: So,
1: basta never again. Yes. Never, never, never again to martial
2: law. No? So, patambuko na to itong demokrasya. Kini ang inyong Tinig 40, Ruby Padilla Season.
1: Tinig 2, Romilus, pa nagapasalamat o nag-aimbita ka ninyo nga unta sa tanang higayon Lunes, Sangto da Sabado, alas 5. Ang todala 7 sa buntag mag-uban-uban kita sa ito ang programang Tinig ng Bayan. Ayaw ka maghawa, kayo musunod dayon ang ato ang alas 7 balita mapya mapita sa langon ng mga lusob nami sa Tian na imbag na bigat kada kayo amin mga kakamsat.
3: Nahamis na ang kotis o nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
4: Katong whitening soap gani, Yaki, gi-try na ko siya sabon sa akong naong na daghag bugas-bugas niya. Nawala ba ya akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsa nga ng katol-katol sa akong dawas nga sapa man to na ko nakuha. Gi-sabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon gamit.
3: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Sweetheart, ready na!
6: Wow, ka-sweet ba?
5: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
6: Mmm, kabalo na ko sa inyong gustong basabot, sweetheart.
5: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean red fanex ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
6: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
5: Mmm, kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
6: Unya, sweetheart, ha?
7: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na, environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
8: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
7: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
9: Oras, ganap na nga alas sa 7:06 na.
7: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.

0: So muli sa magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario, maghatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga ng Lunes, 21 sa buwan po ng September 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangilinan, Misamis Occidental.
1: Headlines.
0: Sa mga ating mga pangunahing mga balita, 6 patay sa naganap na matagumpay na operasyon ng militar at ng pulisya laban sa wanted person sa SJA Barm.
1: Headlines.
0: Samantala,

0: Mga mag-aaral sa Banga National High School at kabilang sa mga nasugatan sa nangyaring mass shooting incident noong nakaraang Biyernes, isa inailalim na sa psychosocial intervention. Headline. Mga eskwelahan sa South Cotabato at Sultan Kudarat Province, sinuspindi naman ang face-to-face sa klase simula sa araw na ito dahil sa insidente sa Banga National High School. Headline. At samantala, wanted person na aresto naman sa Alameda, Cotabato. Headline. Magkasintahang kukuha sana ng licensure teacher o licensure examination for teacher Patay matapos namang nasagasaan ng isang container van sa Zamboanga City. At samantala, naresto naman ng mga otoridad ang number 8 most wanted person sa Matis City dahil sa kasong frustrated at attempted homicide. Samantalang naaresto din ng mga otoridad ang isa pang sangkot sa pagtutulak ng pinagbabawal na droga sa ikinasang operasyon sa Matis City. At Davao Oriental, naghahanda naman sa posibleng matinding taga-tuyot kung saan ay tala na ang mahigit sa 700 million pesong pinsala sa palayan. Sa Tagum City, isang buntis ang binaril sa kanyang boarding house. Itali ng mga balita, susunod na.
1: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
2: Makulit na sa mga butika.
3: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
4: Naglaylo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
3: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
5: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
6: Yung akong bana, nagtubo ang pigsa, nagsigis siya o inom o gantiba yung pig, sakit mo lang gahapon daw, nagahubag mo bayo. Kanya, nagkuhay siya kuton, yung gi, butangan o kiuwi, yung gihampol dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana na ulian jod.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Wala na musugbat ang sakit sa kaunuran sa tiil ni Lynn Pansan, taga Digos City, tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
7: Mawadaan ko o puso, matumba lang ko o kalit. Balik-balik lang, sakit akong tiil. Mm-hmm. Sakit akong murag bagtak, murag mga unod-unod, gani. Pag inom na ko, ana, Bilonga, ang pinakadugay, 2 weeks, nawala ang sakit. Effective gani kayo, proven and tested, yun na ko.
3: Maong ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
8: Alas 7 Balita. Narito si Loy Rosario.
0: Ganap na nga alas 7:12 ng oras at ngayon sa detalye po natin mga pangunahing mga balita. Naaresto ng mga otoridad ng isang magsasaka na number 9 most wanted person. Kaugnay naman ang kasong murder sa ikanasang operasyon alas 6:30 kamakalawan ng gabi sa Barangay Giling, Alameda, Cotabato. Sa report, ayon na kay Alameda Chief of Police, Police Major Juna Napat, naaresto si alias Ali, 33 years old, dahil naman sa bisa ng warrant of arrest na nilabas ng korte. Ito ay naaresto sa kanyang tahanan sa may sityo Tabunan ng Barangay Giling. Sa ngayon ay naantay na lamang ang commitment order ng ng korte na naglabas ng warrant of arrest laban sa kanya. Sa ibang mga balita,

0: Anim na mga membro ng sindikato ang napatay sa isinagawang joint military at police operation sa bahagi naman ng Barangay Balong sa Tugunan Special Geographic Area noong nakaraang September 19 hanggang 20. Kung saan na ipinatupad ng mga otoridad ang warrant of arrest dahil naman sa kasong carnapping at homicide laban sa grupo ni Zoren na nagtatago sa naturang lugar. Nagsanipuwersa ang Maguindanao del Norte Provincial Police Office at ang Maguindanao del Sur kasama na rin ang tropa ng Tugunan Municipal Police Station 602nd Infantry Brigade, 48th Infantry Battalion, 7th Infantry Battalion, CAT 99, 61st Division Reconnaissance Company, Tactical Operations Group ng 12th Philippine Air Force at ang Task Force 92, 1st Brigade Combat Team at ang Philippine Army na batid na gumamit pa ng drone at dalawang gunship helicopter ang tropa ng militar para salakayin ang naturang kampo ng grupo ni Zoren na nasa sakop naman ng kampo ng Moro Islamic Liberation Front. Sa naturang operasyon ay narecover naman ng mga otoridad ang anim na mga bangkay at ang M16 Armalite Rifle, Grand Rifle at maging ng mga granada na batid na habang papasok pa lamang ang tropa ng pamahalaan ay pinaputukan na sila ng naturang mga armadong grupo kaya't nagkaroon ng palitan ng putok. Gumamit pa ng drone ang tropa ng militar para sa matagumpay na operasyon. Dahil sa naturang insidente, lumikas naman ang nasa mahigit 300 pamilya na ngayon nasa, nasa iba't ibang evacuation center dahil sa takot na madamay. Samantala, ayon naman kay 6 ID Philippine Army spokesperson Lieutenant Colonel Ronald Suscano, ang naturang operasyon ay kinukonsidera ng militar na mission accomplished.
1: It happened September 19, then the following day, 20, merong natagpuan isang cadaver, most probably naiwanan ng grupo while withdrawing, which made the total number of casualties on the side of the armed group 7, and the recovery of some materials such as 4 M16 rifle, isang ground rifle at iba pang war materials doon sa encounter site.
0: Ang tiniga ni Lieutenant Colonel Ronald Suscano, spokesperson ng 6ID Philippine Army. Samantala, sa kaugnay na balita, magkatuwang naman nagbabantay ang pulis at militar sa kasalukuyan sa posibleng paghihiganti ng grupo ni Zoren na umano'y membro ng terror group na kumikilos sa Special Geographic Area. Ang Tugunan ay isa sa 8 mga bayan ng Bangsa Moro Islamic o ang Tugunan ay isa sa 8 mga bayan ng Bangsa Moro Special Geographic Area na nasa ilalim ng Bangsa Moro Regional Government kung saan ang naturang armadong grupo ay itinuturong matagal na umanong kumikilos sa lugar at ito ay sangkot sa mga serye ng madugong enkwentro at iba pang krimen. Nang sinabi naman ni Tugunan na Mayor Abdul Bayan Abbas na ang naturang grupo ng mga outlaw na kumikilos sa kanilang bayan ay pinamumunuan ni na Mama Lela Tanagib, Zoria Mulud, Ting Saddam na pawang mga wanted dahil man sa mga mabibigat na mga kaso. Kilala din ang naturang grupo na responsable sa pangungulikta ng protection money mula sa mga kawawang mga residente ng kanilang bayan. Ayon kay Abbas, lehitimo at naayon sa batas ang isinagawang operasyon laban sa naturang grupo. Samantala, nakatakda namang magsasagawa ng hiwalay na investigasyon ang MILF Adjag para malaman kung ano ang tunay na nangyari sa naganap na bakbakan sa pagitan ng tropa ng pamahalaan at ng target nilang wanted person sa Barangay Manaulanan at Barangay Balong sa Tugunan Special Geographic Area. Ang naturang grupo ay pamumunuan ni na MILF Secretary Din Pandita at MILF Adjag Team Site 1 Head Nor Ali Alamada At sa grupo o ito'y mga nasa pangangasiwa naman ni Mylef Adjag Chairman Anwar Ya o Anwar Alamada na membro din ng MILF Central Committee. May mga kaugnayan o ang naturang investigasyon ng Adjag ay para matukoy at malaman na kung nasunod ba ang proseso sa operasyon laban sa mga wanted person na nagtatago sa controlled area ng MILF. Alas 7:19 na ang oras, samantala sa ibang mga balita. Nalulungumano sa dark web ang 16-anyos na estudyante na honor student ng National Obanga, honor student ng Banga National High School sa South Cotabato na siyang itinuturong responsable sa naganap na mass shooting noong nakaraang araw ng Biyernes. Ito'y batay naman sa na-recover na cellphone ng naturang biktima na naglalaman ng mga mensahe kaugnay ng kanyang pagkakalulong sa dark web o true crime community. Ayon sa kaibigan ng suspect, nababahala o nagbabala na o nagbabala pa umano ang naturang suspect sa kanilang group chat na umalis sa eskwelahan na kung ayaw madamay dahil sa itutuloy nito ang planong pamamaril. Sasalaysay naman ang kaibigan nito na dapat noong September pa isinagawa ang pamamaril ngunit naantala dahil wala pang armas ang suspect. September 18, alauna ng hapon, nang itinuloy nito ang naturang operasyon ay kinasawi ng tatlong mga biktima at ikinasugat ng walong iba pa, kabilang sa nasawi ang isang estudyanteng babae, isang teacher at ang naturang suspect na nagbaril din sa kanyang sarili. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad kabilang na ang posibleng pananagutan ng ama ng suspect na isang officer ng Department of Education o head ng Disaster Mitigation Team, kung saan ito'y mayroong tatlong lisensyadong mga armas. Nakikipagpulong na rin ang Department of Information and Communication Technology o DEC sa iba pang mga opisyal ng pamahalaan para matukoy ang grupo ng platform na pinasok ng naturang suspect. Samantala, agad namang nagsagawa ng psychosocial intervention ng Department of Social Welfare and Development at 12 sa mga estudyante, maging sa mga nasugatan ng mga biktima sa nangyaring mass shooting sa Banga National High School. Ayon na kay DSWD 12 Regional Director Loreto Cabaya, mahalaga na gawin ang naturang mga hakbang para matulungan ang mga naapektuhang mga estudyante na nakakaranas na rin ng psychosocial problem dulot ng naturang insidente. Dahil ito'y first time na nangyari sa Region 12, gumagawa na rin ng hakbang ang DSWD para maprotektahan ang mga estudyante.
1: Akong mga livelihood, no, nila. But the most important thing na ginahimo ko sa DSWD, diha, katong pinahatang psychosocial intervention, no, kay sa mga utang sa school na tabo, dahil hanggang mga bata na na dito, makita mo sa social media siguro, na gradyang trauma sa mga bata na saka yesterday we were there, we conduct a psychological first aid no, sa mga bata o mga nanay na yung mga bata na gusto mo at po sa school even to pass by along the school na dalan dito, handlock na sila so makita na gamanifest na ko ng trauma sa mga bata nakahandlock dito sa na ay katabo, no, umunapit pwede matabo, kagkaroon makita niya mo sa social media na ilang kang gagawas ang mga threat at ang handlock, no? So, hindi lang dito sa Banga, kundi sa other municipality.
0: Ang tinig ni DSWD 12 Regional Director Loreto Cabaya, sa kaugnay na balita, gumagawa na ngayon ng hakbang ang DSWD upang hindi na maulit pa ang naturang insidente katuwang ang iba't ibang mga tanggapan, particular na ang Department of Education. Ayon kay Cabaya,
1: on pag-manage, no, in case of aggressor, no, sa so, referral pathway na ito, in-case natin mga itabot nga ni. So, ginahalay na ito na siya today. We have a meeting with the Fed para nanatay siya protocol ba, nanatay SOP, how to handle this kind of incident kaya sa mga eskulahan.
0: Uh-huh. Samantala, dahil naman sa takot ng mga lokal na pamahalaan, at habang nagsasagawa pa ng mas malalimang investigasyon, sinuspindi naman ang klase. Sinuspindi naman ang face-to-face classes sa mga paaralan, sa pribado at mga pampublikong paaralan sa South Cotabato, particular sa Coronadal City, Lake Cebu at karatigan ng mga bayan. Ganon din sa Tacoronga City dahil naman sa takot ng mga estudyante. Pansamantalang ipapatupad ang blended learning at modular system. Wala pang pahayag kung kailan ito, hanggang kailan ang naturang gagawing online learning o blended learning ng mga estudyante na magsisimula sa araw na ito. Balita mula naman sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Ihati naman ni Jams Palmahil.
2: Naaresto sa isinagawang manhunt operation ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Davao Oriental, Provincial Field Unit at Matis City Police Station, ang isang provincial level top 8 most wanted person sa Matis City, Davao Oriental. Kinilala ang suspect sa alias na Tata na hinuli bilang bahagi ng uplan pagtugis matapos ipatupad ang dalawang warrant of arrest laban sa kanya. Naharap si Tata sa mga kasong frustrated homicide at attempted homicide na may inirekomendang piyansa ng 72,000 pesos at 36,000 pesos ayon sa pagkakasunod. Ang warrant para sa frustrated homicide ay inilabas ng Regional Trial Court sa Matis City, habang ang warrant para sa attempted homicide ay mula sa Municipal Trial Court in City, sinasabing lungsod. Dinala na ang suspect sa Matis City Police Station para sa dokumentasyon at kaukulang disposisyon. Samantala, nasa kote naman ang isang street-level drug suspect sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay Central, Matis City noong Sabado ng gabi, September 19 ngayong taon. Kinilala ang suspect sa alias na JB na naaresto pasado alas 6 ng gabi sa Proc 1 Old LTO Barangay Central. Pinangunahan ng Matis City Police Station operasyon katuwang ito pang law enforcement agencies. Nakuha mula sa suspect ang ilang sachet ng hinihinalang sabu na tinatayang nagkakalaga ng 1,000 pesos 904. Patuloy naman ang operasyon ng kapulisan labas illegal na droga kasabay ng pakikipagtulungan sa komunidad para mapanatili ang katahimikan at seguridad sa Matis City. Mula dito sa Davao Oriental, Jams Palmahil, nagbabalita.

0: Sweetheart, ready na?
1: Wow, ka-sweet ba, oh?
0: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
1: Mmm, kabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
0: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
2: Wow!
1: O sige, sweetheart, ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee, aron mas ganahan o himsog tang duha.
0: Mmm, kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
1: Unya, sweetheart, ha?
3: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
4: Ang kuang gyud nako, sir, nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Hot Plus. Wag yun ako ang kuan ng milungga kaya nawala man ko dito akong bukol sa baga o sa likod. Kaurot lang ko atog tulok ka bak. Walang gimintin na lang po na ako, sir.
3: Eh. Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulayi ka na ninyo o ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
5: Sa muka ni mo, love, di naman tamalipay ni mo. Magsigi na lang katalikod diha. Niao tumarani.
6: Unsa man na, love?
5: Ganado capsule. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
6: Na, katulgo na lagi ka.
5: Pasalamat ka sa ganado capsule.
6: Ay, salamat sa ganado capsule. Lipay na akong asawa.
7: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
8: Imperial Appliance Plaza.
9: Appliances ba ang hanap nyo?
8: Adto ana ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adto ana sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon.
10: Ginap na nga alas 7:29 na ang oras. Sa dagdagan ng mga balita,

0: Balita mula sa Zamboanga City, Patay, ang magkasintahang education na graduate matapos na ito ay nasagasaan ng kasalubong na isang container van. Ang mga biktima na magkaangkas sa motorsiklo ay kukuha sana ng exam sa Teachers Board Examination sa Zamboanga City at magkaangkas ito sa motorsiklo pagdating sa bahagi ng Kinipot Highway na ganap ang naturang insidente noong September 19, araw ng Sabado. Si Grace at taga Pangiipil, Zamboanga, Cebu ay nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Ganon din ang kanyang boyfriend na si Charles J. na residente ng Sanito, Ipil, Zamboanga, Cebu. Parehong nagtamo ng matinding sugat ang mga biktima sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan na naging dahilan ng kanilang kamatayan. Samantala, balita mula naman sa Iligan City. Sugatan naman ang dalawang sakay ng isang kotse matapos na bumangga ang kanilang sinasakyan sa isang barikada sa isang border checkpoint matapos sa umiwas ito sa mga otoridad na magsasagawa sana ng pag-iinspeksyon sa kanila. Ang dalawang mga suspect na sakay ng Toyota Vios ay papasok sana sa Suarez sa Iligan City na maganap ang naturang insidente kahapon ng madaling araw. Sila ay tinangkang pinigil ng mga pulis na nasa checkpoint subalit sa halip na tumigil. Sila ay nagpaharurot ng takbo kaya bumangga ito sa barikada at dilan para bumaliktad ang kanilang sinasakyan. Na nagresulta din ng pagliyab ng apoy hanggang sa masunog ito. Agad namang rumispondi ang mga tauhan ng City Disaster Risk Reduction and Management Council. Isinugod ang naturang mga dalawang lalaki na parehong 27 anyos na taga Balindong, Lanao del Sur sa ospital at ngayon ay ginagamot sa kanilang mga sugat. Ang mga ito ay parehong nahaharap ngayon sa kasong disobedience to person and authority. Dagdag na balita mula naman sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Ihati naman ni Jams Palmahil.
1: Pinagpaplanuhan na ng provincial government ng Davao Oriental ang manghakbang para mapagaan ang posibleng epekto ng El Nino, partikular sa sektor ng agrikultura. Isinagawa ang Provincial El Nino Task Force Coordination Meeting sa Makati City para palakasin ang koordinasyon at panghahanda laban sa posibleng matinding tagtuyot. Sa ilalim ng Executive Order No. 64 Series of 2026, tinutukan ng task force ang sectoral assessments, mga prioridad na intervention at pagbuo ng Provincial El Nino Action Plan at Contingency Plan. Isa sa pangunahing binabantayan ang sektor ng agrikultura kung saan tinatayang abot sa 708.5 million pesos ang posibleng pinsala sa mga nakapayong palayan kabilang ang irrigated at rain-fed rice. Kasama rin sa paghahanda ang water conservation, monitoring at pagtutulungan ng provincial, municipal, barangay at mga household level upang mabawasan ang epekto ng El Nino sa mga magsasaka at komunidad. Mula dito sa Davao Oriental, Johnson Mahin, nagbabalita.

Samantala, sa ibang mga balita, magkatuwang namang isinagawa ng provincial government at ng DSWD Regional Office 12 ang ikalawang delivery ng supply at sangkap na gagamitin sa pagpapatupad ng supplementary feeding program. Kabilang sa mga tinungo ng DSWD at Cotabato Provincial Government ang abay ng Aliyo San Carmen to Lunan, Makilala at Kabakan para maipamahagi ang karne, itlog, nutriban, gulay at iba pang mga rekada. 2.76 milyon peso ang inilaang pondo para sa 7,371 daycare children. Tiniyak naman ni Cotabato Governor Lala Taliño Mendoza na maibigay ng maayos ang naturang suporta para sa pagpapatuloy ng programa. Samantala, sa mga balitang pambansa,

Maga sasagawa naman ng caucus sa ngayong araw ng Lunes sa mga senator judges upang talakayin ang gagamiting voting threshold sa paghatol kung hahatulang guilty o pawawalang sala si Vice President Sara Duterte sa nagpapatuloy na impeachment trial. Ayon kay Senator Judge J.V. Herz, ito pag-uusapan sa pulong kung kinakailangang dumaan sa butuhan ang buong impeachment court nang usapin kung maaari itong resolbahin sa presiding officer sa pamamagitan ng konsensos at mga miyembro. Inihayag pa ni Ehersito na kinakailangan pa niya ng sapat na oras upang suriin ang pananaw ng mga resource person na noong nakaraang linggo bago maglabas ng formal na boto, habang binibigyang diin na ang pinakamahalaga ay walang malalabag na probisyon sa saligang batas. Naniniwala naman na si Senator Judge Panfilo Lacson na hindi dapat na madaliin ang pagpapasya at posibleng hindi pa magkakaroon ng butuhan sa Miyerkules, September 23, lalo na kung may hihiling ng karagdagang panahon upang masuri ang mga tatalakayin sa mga isinagawang oral argument. Ayon naman na kay Senador Alan at Peter Cayetano, hindi na dapat pinag-uusapan ito dahil alam na ng mga senador na dapat sundin ang naayon sa batas, sa particular na ang 2/3 o 16 na mga senador ang kinakailangang magpasya ng yes para sa paghahatol o para mahatulan ng vice presidente. Ayon na sa kay Senador Alan Peter Cayetano, malinaw sa 1987 na constitution na isinasaad ang 2/3 votes. Samantala, ganap ng alas 7:37 na ang oras.

Bumuelta naman ang Malacañang kay ACA Teacher Party List Representative Antonio Tinio matapos nitong questionin ng umano'y kawalan ng aksyon ng pamahalaan ni Bongbong Marcos sa usapin na ng transboundary haze mula sa Indonesia na nakaapekto sa kalidad ng hangin sa ibang bahagi ng bansa. Ayon na kay Press Undersecretary Claire Castro, ang pagtawag ni Tinio sa Pangulo na inutil ay anya'y hindi nararapat lalo't kinakatawan nito ang sektor ng mga guro. Dagdag pa nito na hindi lamang ang Pangulo ang tinutukoy ni Tinio na inutil kundi maging ang iba pang mga opisyal at ahensya ng gobyerno. Git niya na kung talagang gusto nitong makatulong at umaksyon, dapat ay gumawa ng batas na siyang pangunahing tungkulin ng isang mambabatas.

Samantala, suspindido naman ang klase ngayong araw ng Lunes, September 21 sa iba't ibang rehiyon ng bansa kaugnay ng pagunita ng ika-54 na anibersaryo ng deklarasyon ng batas militar, habang ang ilan naman ay iba pang at iba pang mga lokal na pamahalaan ay may mga ibang dahilan. Sa lungsod ng Manila, ipinag-utos ng suspensyon ng face-to-face sa klase sa lahat ng mga antas ng pampubliko at pampribadong paaralan na kung saan ininatasan ng mga estudyante na lumipat muna sa Alternative Delivery Mode o ADM. Sa Cebu naman, walang ginanap na pisikal at face-to-face sa klase sa buong lalawigan kasama ang Mandawi City, Mingganilla, Consolacion, Liloan, habang suspindido rin ang Cebu City at Talisay City na mga klase sa mga pampubliko at mga pribadong paaralan dahil sa acutely unhealthy na air quality index o AQI. Samantala, idiniklara din na walang klase sa Banga, South Cotabato at iba pa mga paaralan sa South Cotabato at Sultan Kudarat dahil na rin sa pamamarilan nangyari sa Banga National High School. Kabilang din sa mga nakansila na face-to-face sa classes ay lumipat sa modular distance learning ang mga bayan ng Libak at Palimbang sa lalawigan ng Sultan Kudarat at lahat ng antas. Ipinapayo naman ng mga lokal na pamahalaan sa mga mag-aaral at mga magulang na mag-abang sa mga susunod na mga opisyal na anunsyo ukol sa pagbabalik ng regular na klase. Sa balita naman sa ibayong dagat,

Inamin na ng Houthi rebel ng Yemen na matagumpay nilang naisagawa ang ballistic at missile attack sa Saudi Arabia kung saan nagresulta ito ng pagkaantala ng flight sa naturang bansa. Ayon kay Houthi military spokesperson Yahya al-Sariya, naging matagumpay ang kanilang cruise missile at drone attack laban sa Saudi Arabia kung saan ito'y bilang paghiganti umano sa ginawa ng Saudi Arabia. Samantala, wala pang pahayag ang Saudi Arabia kaugnay naman ng naturang pagmamayabang ng Houthi Group ng Yemen.

0: Sa balitang pang-ekonomiya, ipinagpaliban muna ng House Representative ang pag-aproba sa 19.49 na bilyong pesong proposed budget ng Department of Information and Communication Technology o DECA para sa 2027 dahil sa nais ng mga mambabatas magkaroon ng ahensya ng mas malinaw na plano laban sa mga pangaliba sa online. Ayon na kay Deputy Speaker at Iloilo Representative Janet Garin, kulang umano ang kapangyarihan ng DEC upang epektibong harapin. Ang social media platform sa mga isyung tulad ng online sexual abuse, child sexual abuse materials, illegal gambling. Cyberbullying, social media addiction at iba pang mga panganib para sa mga kabataan. Ayon kay Garin, kabilang sa ipinakita ng DEC kung papaano nito harapin ang mga problemang ito at kung papaano ito makikipagtulungan sa ibang ahensya ng gobyerno at mga social media company. Nakikipag-ugnay na rin daw ang DEC sa MITA, ang parent company ng Facebook para sa hakbang tulad ng age verification at mas mabilis na pagtugon sa harmful content online threat, child exploitation at cybercrime. Gayunman, mas nais umanong makita ng mga mambabatas kung magiging epektibo ang hakbang ng social media platform. Ayon kay Garin, ang usapin ay hindi lamang tungkol sa budget kundi pati sa kaligtasan ng mga kabataan. Sa balita sa larangan naman ng sports. Hindi masisilayan sa aksyon na si Tokyo Olympic bronze medalist Yumir Marshall sa 2026 Asian Games Boxing Competition sa Nagoya, Japan. Sariwa pa si Marshall sa matamis na third round knockout win laban kay Omar Huerta sa kanilang bakbakan kahapon sa Pichanga Arena sa San Diego, California. Isang solidong atake ang pinakawalan ni Marshall sa third round. May isang minuto at 54 pang nalalabi na oras. Lumagapak si Huerta kung saan hindi ito nakabango na maayos sa loob ng 10 segundo para tuluyang ibigay ng referee kay Marshall ang panalo. Umangat sa Imakuladang 8-0 record si Marshall sa kanyang professional boxing career, kasama ang limang knockout kabilang sa panalo. O sa kabila ng panalo, nagpasya ang kampo ni Marshall kasama ang pamunuan ng Association of Boxing Alliance of the Philippines na huwag munang matuloy sa Asian Games sa Japan. Original na nakalanap si Marshall sa naturang team na sasabak sa quadrennial meet. Ngunit inihayag kahapon ng ABAP President Marcos Jarwin Manalo na hindi na maglalaro si Marshall sa Asian Games upang makapagpahinga ito. Malaking problema na rin ang pagkakaiba ng oras ng Japan at Amerika kung saan posibleng hindi agad makaagapay ang Pinoy boxer. Pakay ni Marshall na malampasan ang kanyang silver finish noong 2023 Asian Games sa Hangzhou, China. Prioridad ng ABAP ang kalusugan ni Marshall dahil may mga susunod na laban pa itong lalahukan kabilang na ang 2028 LA Olympics. At sumanyong kabuuan na paghati ng mga pangunahing balita, itinampok ngayong umaga po ng Lunes 21 sa buwan po ng September 2026 sa mga himpilan po ng 105.7 Joy FM Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental. Kasama si James Palmahil, ako naman si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat, magandang morning.
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: We are back!
3: Back to the hits.
1: Joy FM.
4: Buntag na Joy!
5: Buntag na Joy!
6: Joy!

0: Besh, nakadungog ka na anang ganado kapsul?
1: Para unsa day na, Besh?
0: Kanang pampalagsik good sa bana? Di pa inunggun na ako akong bana. Okay good ka ayo. So why, Besh?
1: Tinood na. Idara na ba yung akong bana? Medyo hinay na ba?
0: Patumara sa ganado kapsul, bisan gani senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo kay pwede po sa mga babae ng mga luyahon.
1: Sige Besh, mapalit ko ang ganado kapsul para ganahan pud ko.
0: Digyud mo magmahay, ganado kapsul pampalagsik, lalaki o babae, maayo gyud ang ganado kapsul. Mapalit sa mga butika.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1 aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
5: Joy FM!
6: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
7: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
6: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at ba sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.

Kissing along na sa mga paborito mong kanta. Sa Enjoy sa Morning. Enjoy sa Morning.